You just listened to the song Trip by LMI. My name is DJ Frankie at nag-iingay sa inyong mga radyo this morning. 13 minutes maglipas ang alas 8 ng umaga. Today is Tuesday. Nag-adjust na po muli ang presyo ng petrolyo June 23, 2026. At bago natin i-anunsyo ang pagbaba ng petrolyo, ano, uulitin lang natin mga ka-vibes kasi kanina nabalita na natin yan. Eh baka may mga kaka-tune in pa lamang sa radyo. Good vibes morning po sa lahat sa inyo. And I just want to repeat kanina, binanggit natin, sa Lipa Medics Medical Center po, merong mga ongoing packages ha, yung mga blood chem, ganyan. Tapos meron din silang prostate care promo package, meron din silang circumcision package. So maraming mga package na makakatipid kayo, makakamenos gastos, tapos all-in-one na yung babayaran. Tapos kasama na doon yung mga professional fee, yung mga... Minsan may kasama pang gamot sa mga package nila. And then, meron na rin ano, mga lab tests, ganun, sama-sama sa isang package. And if you'd like to book your appointment, magtanong lamang kayo and sa mga inquiries ninyo, pwede nyo pong tawagan ang 756-1190. Iyon po ang numero ng Lipa Medics Medical Center and ang Facebook page po nila, pwede nyo rin i-chat yon, Lipa Medics Medical Center. At ngayon mga ka-vibes, etra ang adjustment sa produktong petrolyo. Ayon po sa Department of Energy, bumaba ng 3 to 5 pesos kada litro ang gasolina. Ang diesel naman po ay 9 to 11 pesos ang ibinaba. At ang kerosene naman po ay 9 to 11 pesos din ang ibinaba. So, pwede na tayo magpag-gas, mga ka-vibes. And binabati natin ang Happy Fiesta ang Lian Batangas sa Sambuhos Festival. Have a fruit

Nabasaan, Marty. O, nag-zumba ka pa, nabasa ka na, edi iwas ang init. At baka hapuin ha, at baka sipunin. Pero masaya yan, masaya yan. And this just showed how rich the Filipino culture is. Kasi may mga piyestahan tayong ganito. And sana wag mawala yung mga ganito, no, mga ka-vibes. And anyway, ito po ay tinaas na po kanina ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern part of Luzon. So ito naman ay tatama lang sa Batanes, sa Cagayan, Bubuyan Islands, dahil po sa Super Typhoon Francisco. Pero dito po sa atin sa Calabarzon and sa southern Luzon, Visayas and Mindanao, makakaranas din po tayo ng pag-ulan dahil hinahatak po ng Super Typhoon Francisco ang habagat sa ibabang bahagi ng Pilipinas. So, magdala pa rin ng payong, ng jacket, especially sa mga little kids, ano, kakahatid niya lang sa school or papauwi ng school, kailangan may mga sombrero sila para hindi mahamugan at ano, makasipunin. At sa mga classroom, kasi minsan siksikan, mainit, dapat meron din silang mga mini fan, ano, at nag-i-invest na rin sa ganon. Kasi I was talking to one of the students recently, sabi nila, J. Frankie, ang init sa classroom namin, dalawa ang electric fan, pero hindi daw sila naaabot, parang humid yung hangin, pero may hangin, pero yung quality ng hangin, mainit. So mga ganon, mga ka-vibes ang dinadanas ng mga kids. So if you can invest, no, sa more electric fans or kaya naman na mga mini fans or yung kasuotan, no, sana yung mga uniform hindi ganun kainit. Ang cute ng mga estudyante pag naka-uniform tapos ayos na ayos ang buhok. Napansin ko lang kahapon, naglalakad ako doon sa amin. Labas na ng mga toddlers na mga, I think, kindergarten ata, yung mga nursery, ganyan. Or sa daycare pala yon. Nakita ko ang mga ipit ng mga batang babae. Talagang mga naka-zigzag ang tirintas. Parang mga octagon, hexagon ang itsura. Ang gagaling. Ang galing po mag-ipit ng buhok ng mga nanay. Natandaan ko nung ako'y bata pa. Ganon din ako ipitan ng aking mother. Ayan. Tapos ang sakit, nag-aaway kami dahil banat na banat yung buhok. Tinan mo ngayon, ang taas ng hairline ko. Yung pala ang effect, ang long-term effect. But anyway, mga ka-vibes, more tugtugan, kwentuhan, and good vibes sa GV99.9. Ito na muna ang ating next song, 24K Magic by Bruno Mars sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
4: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Ng umaga mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Yes, nakakasama nyo pa rin po at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Siyempre, dito lang po yan. Ay, hindi ko pa nababanggit yung pangalan po. Ito po si DJ Honey. Siyempre, dito lang po yan sa GV99.9, your good vibes. Medyo lutang. Wait lang mga ka-vibes. No? Nag-warm up pa po si DJ Honey. Pero syempre mga ka-vibes, no? Batiin muna natin ang isang magandang morning. Si Ma'am Arlene Villena. Uy, madam, good morning po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. At syempre, samahan niyo po ako hanggang alauna ng hapon. Sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung kayo rin po ay gusto nang magpabati on air, magusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Pero ito na nga, oo, dahil nga mga ka-vibes, ngayong araw na ito, no, ang ating tanong of the day, dahil nga po, dito sa ating programa, every Tuesday ay Family Day. Pero ngayon mga ka-vibes, medyo hindi muna ito, ano, medyo good vibes. Hindi muna good vibes na tanong na. Medyo ano to, medyo may kaseryosohan po ang ating katanungan. Dahil nga po sa patuloy po na mga marami pong kabataan po ang nasasangkot sa mga kaguluhan ng ngayon. Opo. Ito na mga ka-vibes, dahil nga po madalas po nating marinig kapag may mga bata po or may mga kabataan po na nasasangkot sa gulo, sa krimen, di ba? Hindi maiwasan po yung tanong na nasaan ang mga magulang, di ba? Pero hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng isang magulang sa mga desisyon at kilos ng kanilang anak? Pero mga ka-vibes, hindi yun ang ating tanong. Ang tanong of the day natin, dapat bang managot ang mga magulang sa maling aksyon o pag-uugali ng kanilang mga anak? O, di ba? Medyo seryosohan po. Medyo mabigat po ang ating tanong of the day, mga ka-vibes. Pero gawin nating seryoso talaga. Medyo gawin nating light. Pero syempre, di ba? Minsan, kapag ang bata ay isang mabait, di ba? Pag talaga namang bibo ang bata, ay nakakatuwa naman ang mga batang are. Kaninugang anak iyan, di ba? Kapag positive, tatanong mo kung sino ang magulang. Pag negative naman, ay pagkatigas-tigas naman ang ulo ng batang iyon, sinugang nanay o tatay na yan. Di ba? Laging ang balik, mga ka-vibes, ay sa ating mga magulang. Kaya ang tanong ni DJ Honey po ngayon, dapat bang managot ang mga magulang sa maling aksyon o pag-uugali ng kanilang mga anak? Ang inyo pong mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating pong Facebook page, pwedeng-pwede po kayo dyan mag-message. Opo, meron dyan, pwede po nyong i-click. Opo, meron dyan message button po na pwede kayong magpadala ng inyong mga kasagutan at pagbate. Opo, search nyo lamang GV99.9 FM. O di kaya naman, ay ang atin pong online live streaming. Meron po doon nga live chat. Pwede kayo doon. Pwede kayo doon mag-message. At syempre, no, pwede nyong gawing anonymous ang inyong mga pangalan kung ayaw nyong mabasa. Oo, ang inyong mga names, mga ka-vibes. Pero again, ang ating katanungan ngayong araw, dapat bang managot ang mga magulang sa maling aksyon o pag-uugali ng kanilang mga anak? Pero syempre mga ka-vibes, no, mahabang diskusyon o maraming mahabang pag-uusap ito. Oo, mahaba po itong pagtatalakayin. Kaya magkaligtugtugan muna tayo mga ka-vibes. Ito muna ang Apo Hiking Society with Batang Bata Ka Pa. Oras sa buong Pilipinas, 9:54 ng umaga. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Mga ka-vibes, 10:15 ng umagang oras natin sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At napapakinggan nyo pa rin po, nakakasawa nyo pa rin. Yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey, na siyempre makakasama nyo hanggang 1 p.m. today. So sa ating mga ka-vibes na magsama-sama naman tayo, huwag na naman akong iwan. Oo, na tayo maghiwalay. Huwag na tayong tumulad sa iba. Tayo-tayo na to. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, jumoy na kayo sa akin, sa aking mga pinag-uusapan, sa ating pag-uusapan today. Pero una sa lahat, bago ko makakalimutan ang ating tanong of the day, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw na pag-uusapan natin maya-maya pa po. Opo, dapat bang managot ang mga magulang sa maling aksyon o pag-uugali ng kanilang

0: mga ka-vibe, something from the Carpenters, I Can't Smile Without You. Aras sa buong Pilipinas, 10:55 ng umaga at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang, syempre, sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB 99.9, your good vibes. At syempre, si DJ Honey pa rin po ang inyong nakakasama at napapakinggan dito lang, syempre, sa ating istasyon. Hanggang alauna po tayo ng hapon, magkakasama-sama mga ka-vibes. Pero ito na nga, sino ba mga ka-vibes sa inyo ang lagi nang nakasimangot? Nako, wala po yung magandang maidudulot sa ating mga katawan, sa ating mga pakiramdam. Kaya, alam mo, ito yung oras, ito na yung sign mga ka-vibes na alalahanin mo kung sino or ano ba yung mga bagay na nagpapangiti sa'yo. Wow! Sino kayang nagpapangiti sa taong ito? Kasi ako, mga ka-vibes, madali akong pangitiin, madali akong pasayahin. Kaya feeling ko parang hindi ko poproblemahin yung mga ganyang bagay. Dapat ganyan din kayo mga ka-vibes. Madali kayong ngumiti, madali kayong mapasaya. Kasi kapag kayo lagi nakasimangot, nako for sure, ang dami nyo na pong wrinkles. Halatang medyo nagkakaedad na po kayo sa inyong, halata sa inyong mga pagmumukha. Pero alam niyo mga ka-vibes, alam niyo ang pagngiti po ay nakakatulong po upang mabawasan ang stress at pagod. Alam niyo din po ba na kapag umingiti po tayo ay naglalabas po ang ating utak na mga chemicals tulad po ng dopamine at serotonin na nagpapasaya po sa ating pakiramdam. Kaya mga ka-vibes, kung ako sa inyo, mag-smile na kayo. Oo, o di kaya sharean nyo or hawaan nyo ng pagngiti ang inyong mga katabi ngayon. Ang inyong mga kaharap ngayon dyan sa jeep, sa bus, o sa kung nasaan man kayong lugar. O pa, tsaka alam nyo, nakakahawa po ang pag-smile, diba? San kayo nakahanap na, diba, nag-smile tayo, tapos hindi tayo na-smile nung pinag-smile natin. Huwag ganun. O, pag tayo po ay nginitian, ngitian nyo rin. Nakakahawa po kasi ang smile, mga ka-vibes. Kapag may nakita po tayong nakangiti, madalas ay napapangiti rin tayo. Lalong-lalo na kung yung nakangiti na yon ay crush mo. Wow naman. Kapag minamahal mo. Wow. Diba? Ganun tayo eh. Talagang nahahawa tayo kapag nakasmile yung ating crush. Parang kapag masaya ka, masaya na rin ako. Ganon! Di ba? Nakakaloka talaga kayo. Ba't kayo ganyan eh? Pero mga ka-vibes, no? Dahil nga ngayon nga po ay dahil nga inuutusan ko kayo na ngumiti ngayong araw, mag-smile ka na dyan. O, alam nyo, yung simpleng ngiti po ay libre pero napakahalaga po niyan, di ba? Minsan, isang ngiti lang po ang kailangan para gumanda ang araw ng isang tao. Diba? Sabi nga nila, hindi man ito masolusyonan ang lahat ng problema, mga ka-vibes, no? Ang isang ngiti po ay pwedeng maging magandang simula para gumaan ang ating araw. Kaya mga ka-vibes, ano bang nagpapangiti sa'yo? Diba? Minsan kaya parang mapapaisip ko, ano kaya nagkakilala tong dalawang to, diba? Nagngitian lang yan, oo. Kaya ikaw, kung naghahanap ka ng partner, wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend, kasi baka hindi kang umingiti. Oo, baka masyado ka ng mataray o suplada sa mga nakakasalubong mo. Oras na parang ngitian mo sila. Lalo na kung type mo. Mga ka-vibes, 10:59 ang oras sa buong Pilipinas. Ako, maling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey, ha? Okay, mag-smile ka dyan. Oo, wag mong kalimutang ngumiti at maging masaya ngayong araw. Ang ganda ng buhay, ang ganda ng mundo, ang sarap mabuhay sa mundong ibabaw, no? Enjoy natin ang bawat sandali na tayo po ay syempre malakas at malusog kasama ang ating mga family, ang ating mga mahal sa buhay. Kaya kumiti ka na dyan. Walang lugar dito sa mundo na para ikaw ay maging malungkot, no? Para ikaw ay maging lagi nang nakasimangot. Diba? Puro negative ang papasok sa ating life if lagi tayong nakasimangot, mga kabayan. Saktong alas 11 na ho ng umaga ng tanghali, di ba? Habang ikaw ay nagluluto, habang ikaw ay naglilinis ng iyong tahanan, huwag mong kalimutan na mag-smile, okay? Ito po si DJ Honey ang nagsasabi, ngumiti ka lang. O, lahat ng problema, ngitian lang natin, tawanan lang natin. Opo, para umalis na yan, opo, hindi natin namamalayan, umaalis na ang lahat ng ating mga problems sa life. Kaya mga ka-vibes, muling magbabalik later si DJ Honey. Siyempre, dito lang sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kantuhan, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
8: Let me tell you.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay boy. Di ba ang pera ay nabalik?
6: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
5: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
6: Ha-ha! Ayaw ko nan!
1: Hala? Joke mo na yun? G, tunay nga?
6: Abay, oo. Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
5: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
7: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
7: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
6: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
8: Baka DJ Honey yan.
9: Baka DJ Honey yan.
10: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
11: DJ Honey.
12: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
13: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Honey on GV 99.9, your good vibes.
13: Napo ng tanghali mga kabarbs ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Pero syempre bago ang lahat, bigyan daan muna natin ang mensahe po mula kay 1036. Sabi niya, hi DJ Honey, happy Tuesday. Pa-request po ng song End of the Road by Boys to Men and Steep by Lauren Christie. Thank you 1036. Mamaya ipi-play po natin ang iyong song request. Pero sa ating mga ka-vibes, sa mga puntong ito ay syempre no, dahil nga 11:34 na, oras na para sa ating Buzz Talk kung saan ina-update kayo ni DJ Honey tungkol po sa mga usapan sa mundo po ng showbiz. Pili ko dapat ano yun, usapin, hindi yung usapan. Usapin sa mundo ng showbiz. Ganon! Pero mga ka-vibes, ito na. Alam nyo, mukhang napasobra po ang energy at pagmamahal sa fans ni Inyiko Pascual sa kaniyang mall show habang kinakantahan ng audience. Abay, bigla itong tumalon mula sa entablado para mas malapitan ang mga tagahanga. Pero sa kasamaang palad po ay hindi maganda ang naging landing at sumubsob po siya sa sahig. Nako, buti na lang at naitukod niyang agad ang kaniyang kamay kaya naiwasan ang mas malalang aksidente. Kaya paika-ika na at halatang nasasaktan, ipinagpatuloy pa rin niya ang kaniyang performance. Kaya naman todo puri po ang mga netizen sa kaniyang professionalism at dedikasyon. Sana po ay maayos na ang kanyang kalagayan at mabilis ang kanyang paggaling. Samantala mga ka-vibes, no, talagang nakakataba po ng puso ang naging selebrasyon ng 18th kaarawan po ni Michaela Jade, ang anak po ng aktres na si Ina Raymundo. Sa halip po kasi na magpagawa o bumili ng bagong gown, pinili nitong isuot ang 26 anyos na little black dress ng kanyang mommy. Mas naging espesyal ang damit dahil ito rin ang suot ni Ina noong mga panahong nakikipag-date pa lamang siya sa kanyang asawang si Brian Poternak. Talagang napaka-sentimental ng moment na ito at marami po ang kinilig sa kwento ng pagmamahalan na tila ipinasa na rin sa susunod na henerasyon. At speaking of family, marami pong natuwa nang makita si pop star royalty na si Sarah Jeronimo Giricelli kasama ang kaniyang amang si Delphine Jeronimo sa isang Father's Day campaign. Dahil alam naman po ng marami ang naging issue noon sa pagitan ng kaniyang pamilya matapos ang lihim na pagpapakasal ni Sarah kay Mateo Giricelli, marami po ang umaasang tuluyan ng naghihilom ang sugat ng nakaraan. Bagamat para ito sa isang brand campaign, umaasa po ang mga fans na senyales na po ito ng mas maayos at matibay na relasyon sa kanilang pamilya. At mga kabahib, sa huli, mahalaga pa rin talaga ang pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad po sa loob ng pamilya. Kasi dahil anumang tagumpay ang marating natin, iba pa rin po mga ka-vibes ang nararamdaman po natin na saya kapag buo at maayos ang samahan ng mga mahal natin sa buhay. Kaya sana lahat ng may mga tampuhan ngayon sa pamilya, naku, sana po kayo po ay magkaayos na, no? Kasi mahirap naman na kayo po ay nasa iisang bubong, nasa iisang gate, nasa iisang compound. Eto, do iwasan. Oo, yung tipong, ay nakuya na naman yung babaeng yan. Hindi na yan tutuloy sa kanyang lakad kasi nga ayaw niyang makasalubong yung tao na yon. Well, mga ka-vibes, wala namang perfect na family. Pero sana po talaga lahat po ng may mga problema, tampuhan, hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ng mga pamilya or sa loob ng pamilya po, mga ka-vibes, ay magkaayos na po. Magkabati-bati na po kayo. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Bakit kayo magkagagalit pa? Naku, magpatawad na kayo sa isa't isa. Diba? Hindi natin alam. Baka wala na pong oras. Diba? Baka mamaya mawala na tayo sa mundong ibabaw. Diba? Hindi na tayo magpakatawaran. Ganon! Ako mga ka-vibes, ganon. Kaya ba today? Pero syempre, no, paalala ni DJ Honey,

Naiyak na ako. Naiyak na talaga ako, mga ka-vibes. Hindi ko na kinakaya. Sana lahat ng mga pamilya magpatawad na kayo sa isa at isa. Kaya ito muna sa Inigo Pascual, mga ka-vibes. Ito na, dahil nga pinag-usapan natin kanina si Inigo, ito muna ang Dahil Sa'yo by Inigo Pascual.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, paring dayo, paring dayo.
6: Ah,
5: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
6: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
5: Pero, utang with interest.
7: Ha-ha, ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
9: Abay, oo, natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
10: Siya ang inyong katandem na walang problem.
11: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
10: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
12: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
10: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
11: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
10: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
13: GV 99.9.

0: listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: So, 38 ng hapon mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Buhay pa po mga ka-vibes. Opo, buhay pa't nandidini pa si DJ Honey. Pero syempre, dahil nga 12:38 na ng hapon, basahin na natin ang ilang mga mensahe mula sa ating mga listeners patungkol sa ating tinang of the day na dapat bang sisihin o dapat bang managot ang magulang. Wait lang, hinahanap ko pa yung tanong. Oh, wait lang mga ka-vibes. Huwag niyo ako i-judge ha. Wait lang ha. Huwag niyo ako i-judge. Pero basahin na lang natin yung sagot. Makukuha niyo rin naman yung ating tanong of the day na ito na nga, dapat bang managot ang mga magulang sa maling aksyon o pag-uugali ng kanilang mga anak? Sabi dito ni Maria, opo, mula po sa Malvar. Oo naman, DJ Honey, bilang magulang, responsibilidad nating turuan ang ating mga anak ng tamang asal at disiplina. Kung bata pa ang anak at nagkamali, may bahagi rin tayong pananagutan. Sabi naman ni June, para sa akin, DJ Honey, hindi po dapat talaga dapat sisihin agad ang mga magulang. May mga anak na lumalaki ng maayos pero gumagawa pa rin ng maling desisyon dahil sa impluwensya ng barkada o ng ibang tao. Sabi naman ni Ana, dapat DJ Honey, or depende siguro sa edad. Pa-shoutout muna kami dito sa Lipa, nakikinig ngayong oras. Thank you so much, Ana. Sabi dito niya ay, depende sa edad, DJ Honey. Kung menor de edad pa, dapat may pananagutan ng mga magulang. Pero kung nasa hustong gulang na, dapat matutong managot ang anak sa sarili ng mga action. Last na po mga ka-vibes. Sabi dito, bilang kabataan, naniniwala akong mahalaga ang gabay ng magulang. Pero hindi tama na sila ang laging sisihin. May responsibilidad din kaming mga anak sa mga pinipili naming gawin. At syempre sabi din po dito ni Sir Romeo de Guzman, para sa akin, hindi naman totally kasalanan ng magulang dahil wala namang magulang ang nagturo ng mali sa ikapapahamak ng kanyang anak. Para sa akin, dala na din yan sa kakabarkada at hindi magandang gawain ng kabarkada niya at sanhi na din ng mga napapanood sa mga palabas na kanilang ginagaya. Kasi nga mga ka-vibes, diba? Dahil nga po ngayong Hunyo ay ito na, nadagdagan muli o nagkaroon or hindi mo kasi masasabi na mga ka-vibes na dapat walang krimen. Oo, yung mga gulo mga ka-vibes, no? Halimbawa, awayan ng mga estudyante, suntukan ng mga estudyante. Parang noon pa naman, di ba, meron. O, yung mga nakaka-relate dyan ng mga medyo pa senior citizen, hindi man nangyayari sa loob ng eskwelahan. Pero po, di ba, ang mga ginagawa niyan, abangan kita sa labas, di ba? Abangan sa iba't ibang lugar at doon nangyayari po yung mga kaguluhan ng mga estudyante. Pero mga ka-vibes, no, ngayon, mababalitaan natin na may dalang kutsilyo sa loob ng paaralan, sa loob ng room, may dalang barel. Diba parang mapapaisip ka, wait lang, saan galing yung barel, saan galing yung kutsilyo? Unang-unang, syempre, ang titingnan natin mga ka-vibes, no? Bakit may dalang kutsilyo o bakit o saan nakuha ng batang iyon ang barel? Diba palakpakan natin ang mga nagmamay-ari ng barel na napapakalma ng mga anak? Diba, hindi naman ito yung first time na may kaso po na napakalman ng anak ang barel na pagmamayari ng magulang. Diba, may kaso pa nga mga ka-vibes. Well, matagal na ito. Hindi ko na elaborate ang mga details. Pero diba, aksidente po na naiputok ng anak ang barel ng magulang. Diba, naiputok at syempre may nawala at may binawian ng buhay. Pero syempre, saan muling babalik yung tanong na bakit nahanap o bakit nahawakan ng batang iyon ang barel? Diba? Sino may kasalanan? Sino may gawa? Yung owner ng barel, mga ka-vibes, diba? Parang, wait lang, bakit mo hahayaan na yung barel mo ay tipong kayang hanapin, kayang habluten, kayang mahawakan ng iyong anak? Alam nyo, meron po akong kilala na parang lisensyado yung kanilang barel kasi kinakailangan dahil sa type ng work po nila, mga ka-vibes. Pero alam nyo, ang ginagawa po nung tatay, doon, nasa sasakyan pa lang, bago pa siya pumasok ng kanilang bahay, tinatanggal niya na po agad yung basyo o, the basyo ba? Basta yung magazine. Yung magazine sa loob ng barel at nilalagay niya agad sa safety something yung kanyang pagmamayaring na barel, mga ka-vibes, di ba? Para kung makita man ng anak, oo, at saka alam niyo nakabalot yun sa damit, saka pa nakabalot sa bag, saka pa nakalagay sa panibagong bag, di ba? Ganun ka-effort yung tao na yun para maprotektahan, mga ka-vibes, yung barel na pwedeng-pwedeng makita ng mga bata. Kasi di ba, sa panahon ngayon, mga ka-vibes, lahat na ng mga pwede nating makita sa internet at social media naman talaga ay nandiyan na. Diba? Tanging gabay ng magulang, ng kamag-anak, ng kapamilya na lamang po ang atin pong maaasahan. Kaya sa ating mga ka-vibes, lalong-lalo na po sa mga, syempre no, hindi kasi biro ang usapang barel. Kapag ako nga meron po akong kakilalang tao na alam kong may barel yung tao na yun. Parang napakabigat sa pakiramdam. Diba? So what more po yung may mga magulang po dyan na may mga pagmamayari po ng alam naman natin na hindi normal o hindi bagay na mayroon ang lahat ng tao. Pagkaingatan po sana natin, mga ka-vibes. Pero hindi lamang ito patungkol po sa mga bagay na maari nilang maabot, hindi lamang po ito tungkol sa mga bagay na pwedeng-pwede na lang makita at kanila pong paglaruan o galawin, 'di ba? Ito po ay tungkol kung paano po natin gabayan ang ating mga anak, kung paano po natin sila tulungan opo na magkamayroon po na magandang asal, 'di ba? Kung ang mga away eskwela po ay tungkol sa bullying, 'di ba? Parang wait lang, may part din po doon ng magulang na turuan natin, mga ka-vibes, na huwag magsalita ng ganito. Diba? Parang ang sinasabi ng iba, nabababarkada, diba? Kung ang lahat ng mga anak ay okay, diba? Hindi posible itong mangyari. Oo, kaya sana po ay tulungan natin ang ating mga anak po, gabayan natin, magkamayroon po tayo ng open communication, ano ba ang nangyayari sa eskwelahan, ano ba ang pinagdadaanan, sino ba dito ang nakaka-receive ng mga hindi magagandang salita mula po sa kanyang mga kaklase. Alam nyo, meron akong pinsan, 4 years old pa lang siya, pero grabe na yung bullying. Oo, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa mga batang ito. Kakalaro nyo yan. O, kakalaro nyo yan ng mga games nyo sa inyong mga gadgets. Kaya, sa ating mga magulang dyan, pakitulungan po ang ating mga anak. No? Ang mga anak natin, ang number one na kailangan po talaga nila ay suporta mula sa magulang. Huwag sana natin ipagkait sa kanila ang maayos po na pagpapalaki, no, ang maayos po na pagpapangaral sa ating mga anak, kasi 'di ba sa isang iglap ang dami na pong pwedeng mangyari. Kaya sa ating mga ka-vibes, sa lahat po ng mga magulang dyan, sana po ito po ay isang sign na po sa inyo na maging open po kayo sa inyong mga anak. Ang hirap maging magulang, 'di ba? Pero syempre, 'di ba, lahat naman 'yan ay napapag-aralan, mga ka-vibes. Ay, naku, hindi pa talaga ako ready maging magulang. Kaya ako nakikinig mo yung tatay ko ngayon. Sorry. Ikalma mo yan. Oo, kasi 'di ba, nagdaan ng Father's Day, mga ka-vibes. Parang share ko lang sa inyo, ito na yung chika ko, 'di ba? Everyday may chika ko tungkol sa sarili ko, mga ka-vibes. Yung chika ko sa inyo nung Father's Day, well, kahapon lang naman kami nag-celebrate. At hirap talaga kaming makipagsabayin sa dami ng tao po sa mga mall, sa mga puntahan ng mga tao. Kahapon, parang nalaman ko sa aking tatay na dahil nga nag-graduate na kami magkapatid, ang gusto niya na lang sa buhay, ang pangarap niya na lang sa life ay ang apo. Wait lang, tao yung hinihingi ng tatay ko. Parang napakabigat na responsibilidad yon. Kaya sa ating mga ka-vibes, sa lahat ng mga bata, sa lahat ng mga tao na nakikinig dito na pag hindi pa kayo ready sa mga bagay-bagay, no, pag-isipan nyo pong mabuti. Diba? Lalong-lalo na ha, yung mga bata dyan na mapupusok po na kala nila pag ginawa nila yung bagay

mga barangay Tanod, please, pakikikap-kap ng mga loob ng bag at mga bulsa ng mga students dito sa Lipa para siguradong safe ang mga batang napasok sa mga school dito sa Lipa. Noong student kami, safe kami. Thank you. Thank you po sa mensahe mo, 2827. Happy birthday daw kay John Carlo Viray. Uy, tama po ito, no? Sana po ay yung mga public schools, di ba? Masabi na, aminin man natin, sa dami po ng mga estudyante sa eskwelahan, di ba? Hindi natututukan ng security. Wala na pong kapkapan, wala na pong mga guards na pwedeng mag-check ng kanilang mga gamit. Kaya sa ating mga, syempre, mga ngatok muli tayo sa ating hong pamahalaan, sa ating gobyerno na maglaan ho ng pondo para magdagdag ng security po sa mga pampublikong paaralan. At syempre, yung mga private schools po, sana mas maghigpit pa po kayo. Alam ko may mga kanya-kanya po kayong security guards, mga guards sa inyong mga school. Sana mas maghigpit pa po kayo. Kung pwede talaga na magkapkapan, kung may extra kayong bumili ng mga pang-scan, mga kavibes na mga matatalim na bagay o kung anumang metal yan, sana po ay magawan ninyo. Kasi, alam nyo, ang daling sabihin na safe kami noon, wala namang ganyan noon. Iba na po ngayon mga ka-vibes. Need na talaga aksyonan mga ka-vibes ang mga bagay-bagay dyan po sa paaralan. Diba? Ang hirap naman kung ikaw ay magulang na magpapaaral, diba? Papasok sa eskwelahan, maghapon sa eskwelahan. Yung kumbaga, yung isip mo, kamusta ba yung anak ko sa eskwelahan? Lahat na ng mga pangamba ng mga magulang, pagpapaalis sa kanilang mga anak sa umaga pa lang papasok sa school, andyan na lahat ng pangamba ng mga yan. Kaya sana po yung mga schools po natin, syempre, dito na lang sa Batangas, ay panatilihin nyo po na ligtas ang bawat estudyante. Huwag nyo na po sanang hintayin na magkamayroon pa po ng mga krimen, mga issue, mga gawain na hindi maganda bago pa po umaksyon ang bawat isa. Ganon. Ay siya mga ka-vibes, napahaba ang ating chika. Inabot na tayo ng oras. 9 minutes na lang bago sumapit ang alauna ng hapon. Hey nako, bukas ulit tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Okay? Panalangin po natin na maging maayos na lahat yung mga nawala po sa Tacloban, ang bawat pamilya po na binawian ng buhay ang kanilang mga anak. Nawa po na makamit nila ang hustisya. Pati na rin po at magkamayroon po sila ng kapanatagan sa kanilang pinagdadaanan po ngayon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, mga ka-vibes, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Maraming salamat din sa nagpadala ng kanika na lang mga messages at mga reaction po hinggil sa mga pinag-usapan po natin today. Today is Tuesday, mga ka-vibes, no? Malapit na mag-midweek. Malapit na mag-Miyerkules. Well, kayanin sana natin ngayong linggo. Nawa po na maging malakas po tayo harapin itong linggong ito, mga ka-vibes. Okay? Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes. And for my bye-bye song, mga ka-vibes, ito po muna ang, wait lang, nagloloko siya. Ito muna ang Up Dharma Down with Unti-Unti. Happy Tuesday, everyone! Bye-bye!

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Pagkatapos ni DJ Honey, eh di automatic, basic yan sa atin. Dapat nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes. At pagkatapos ni DJ Honey, syempre susunod na ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang maghapon, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh. Ay, nako ka-vibes. Alam niyo, napaka-gloomy ng ano, no? Napaka-gloomy ng weather natin ngayon. Hindi tirik ang araw, mahangin sa labas, ang sarap matulog, lalo na kung ikaw ay bagong kain katulad ni Kiko Barako. Ang sarap matulog pag bagong kain, no? Bakit kaya ganun, no? Yung pagka nabusog ka, parang gusto mo nga, ano yun, parang gusto mo maging biik, di ba? Ganun yung ugaling biik. Pagkakain, tulog, ganun. Pero alam nyo mga ka-vibes, eto ah, meron akong tanong sa inyo. No, paano kung halimbawa, gutom ka, o kaya pauwi ka, no? Or papasok ka sa trabaho, kahit saan ka papunta, no? Papunta ka man sa gala, tapos gutom ka, gipit ka, bahite ka, wala kang pera talaga, no? Tinitiis mo lang ang lahat. Kumbaga, pag gumastos ka ng malaki sa pagkain, bawas na sa pamasahe mo, magkukulang yung pera mo, no? Paano kung ganun yung sitwasyon mo? Tapos, bigla na lang, nakapulot ka ng sobre. Uy, anong sobre? Sobre na may lamang pera. Hindi barya, hindi 5 piso, hindi 20 pesos, hindi 500 pesos, kundi halagang pwedeng magpagaan ng problema mo sa buong linggo o maaaring 2 linggo. Ano ang gagawin mo? Ay, titingin ka ba sa paligid? Titingnan kung may camera, baka social experiment. Or titingnan muna ang paligid. Tapos sabay kunwari kanya yung sobre. Nako, mahirap 'yan, 'di ba? Yung may napulot kang sobre na may lamang pera, 'di ba? Yung tipong mapapaisip ka, bakit sa akin pa nangyari ito? Ito ba ay regalo o ito ay tukso? Napakahirap ng ganong situation, no? At yan nga yung isa sa mga sitwasyon ng ating message sender ngayong hapon, mga ka-vibes. Kaya siya lumapit dito kay Kiko Barako, di ba? Sabi niya, ito, basahin natin yung message niya. Sabi niya, magandang hapon sa'yo, DJ Kiko. Tawagin mo na lang akong Ronnie. Matagal na akong naghahanap ng trabaho at halos maubos na ang ipon ko. May mga bayarin pa akong kailangang asikasuhin at minsan isang beses na lang ako kumain sa isang araw para makatipid. Noong isang araw lang, habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, may napulot po akong pera. Uy, uy, sana all. Hindi ko alam kung sino ang may-ari. Walang ID, walang kahit anong identification o palatandaan na may nagmamay-ari. Sa totoo lang, may parte sa akin na gusto kong itago ang pera dahil malaking tulong po ito sa sitwasyon ko ngayon. Pero habang tumatagal, hindi ako mapakali. Naisip ko na baka may taong umiiyak ngayon dahil sa pagkawala ng perang iyon. Aaminin ko, DJ Kiko, malaking halaga po ang laman ng napulot ko. Hindi ko pa ginagalaw ang pera hanggang ngayon. Masama po ba akong tao dahil natutokso akong wag na itong ibalik? Ay, nako. Alam mo, ano yan eh, mahirap talaga yan ganyan eh. Diba parang maririnig mo na lang, oh, tukso, layuan mo ako. Diba? Ang hirap, alam nyo mga kababes, hirap po ng buhay ngayon. Ang hirap din talaga mag-decide, no, ng ganyan. Diba? Ang hirap na may ganyang senaryo. Ano ba ang babalansihin mo? Yung pagiging honest mo o yung pangangailangan mo, 'di ba? Alam mo ang unang tanong kagad diyan kasi is meron bang camera? May nakakita ba? Baka social experiment. Baka vlogger 'yan. Tapos pag binalik mo yung pera, ibigay niya rin sa iyo. Or ang unang tanong diyan is pwede rin natin itanong, no? Sino bang hindi ba tutokso? Makakuha ka ng pera, malaking halaga. Diba halos lahat naman siguro ng tao guilty na at some part of their mind, diba, na parang, uy, teka, pera na to eh. Diba, matutokso kang kunin, hindi siya naibalik sa may-ari, no? Whether may pagkakakilanlan, may ID or hindi. Diba, merong part ng brain mo, uy, teka, pera. Tapos una mong titignan mo, may identification. Diba? Kung wala, nako, mahirap namang ipagkatiwala sa iba. Diba? Ganun yung magiging takbo ng isip mo. Kaya pag, lalo na kapag gipit ka, diba? At parang, alam mo yun, sinagot ng langit ang dalangin mo sa ang dalangin mo na magkapera ka. No? Parang sasabihin mo, sagot ba ito sa problema ko? Ito na ba yung sagot sa dasal ko? Diba? Natural lang na may laban talaga sa konsensya sa loob mo, diba? Pero, alam mo, ang nakaka-touch dito sa storya ni ano, no, sa storya ni Ronnie, eh hindi pa niya ginagastos hanggang ngayon. Diba? Ibig sabihin, may konsensya siyang kumakabog-kabog. Diba? Meron pa rin nananatili sa isipan niya, may bumubulong pang anghel sa kanya na huwag mong gagastusin. Diba? Merong pang may-ari niyan. Diba? May ganun eh. At alam nyo, minsan, ano yan eh, hindi tayo sinusukat sa kung ano eh, sa kung natukso tayo dyan eh. Ang tunay na sukatan na ay kung ano ba yung ginagawa natin pagkatapos nung tukso na yun. 'Di ba? Yeah, ano ba ang naging action mo after mong makita yung bagay na yun tulad niyan, yung pera na 'yan, 'di ba? Ay nako, alam niyo kung ako 'yan, syempre si Kiko Barako bilang isang mabait na tao tayo, bilang honest tayo, wow honest. Hahanapin ko muna 'yung may-ari, 'di ba? Baka kasi mas gipit pa siya sa akin. O, diba? Sa akin yan. Diba? Sa aking point of view yan. Pero sa ibang mga kabayos natin na gustong makisali sa aking kwentuhan, eh pwede naman kayong mag-send ng inyong thoughts, comments, reactions sa storya ni Ronnie na nakapulot ng pera na hanggang ngayon hindi niya pa ginagalaw, 'di ba? Nako, pwede niyo i-text 'yan sa akin sa 0926-079-8708 or pwede rin kayo mag-comment sa aming online streaming, may live chat doon sa gv999.live. Yung link po niyan ay nasa Facebook page namin na gv99.9 FM. Isang click mo lang at dire-diretso ka na sa aming online streaming. Mapapakinggan mo na si Kiko Barako at makakapag-live chat ka pa roon at babasahin ko ang inyong mga reaksyon, no? Diba? Kaya, alam mo, ka-vibes, minsan ang konsensya talaga ang pinakaunang nagsasabi sa atin kung alin ba ang tama bago pa magsalita ang ibang tao. Oh, anyway, kayo, tuloy-tuloy muna natin mga ka-vibes. Ha? Mag-isip muna kayo ng sasabihin nyo anong reaction nyo sa storya ng ating sender na si Ronnie. Nako, yan ha. I-text nyo na sa akin. Again, uulitin ko ang aming hotline na 0926-079-8708. Nakakasama nyo na at napapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes. Ronnie, magkano ba yung napulot mo? Baka naman, it's a 24-carat magic in the air.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, pare, magandang umaga.
6: Ah, pare, magandang umaga.
5: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
6: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
5: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
7: Ayaw ka na.
8: Ala, joke pala yun. G, tunay nga?
7: Abay, oo. Natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
9: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
9: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
7: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
9: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
9: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 1:40 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
8: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin na nakikinig si Kavibes sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Cheers Tawanan. Siyempre dito lang yan na samahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. No? So balik tayo sa pinag-uusapan natin, mga ka-vibes, no. Paano kung ikaw yung tipo ng ano, yung nasa sitwasyon ng ating sender na si Ronnie, no, na gipit, maraming bayarin, maraming pangangailangan ng financial, tapos one day nakapulot siya ng isang sobre na may lamang pera, na hindi lang basta pera, malaking halaga ng pera. Ano ba ang gagawin mo sa sitwasyon ni Ronnie? Or ano ba yung masasabi mo sa sitwasyon na yon? Or may ganyan ka bang sitwasyon, kapag nakapulot ka na rin ng malaking pera? Ano ba ang ginawa mo? Alam mo, kung pagbabasihan natin, no, kung titignan natin yung mga kabibs, yung storya ng ating message sender na si Ronnie, di ba? Ang mahirap kasi doon is hindi naman siya may yaman, no, na nakapulot lang ng pera dahil lang bored siya, di ba? Gipit talaga siya. No, nandun talaga yung temptation, nandun talaga yung tukso na dahil gipit ka, ang sasabihin ng utak mo, pera na yan, biyaya na yan. Di ba? Blessing na yan. Kaya nga may mga tao sasabihin na inapulot mo naman yan, blessing na yan, regalo sa'yo yan, sa'yo na yan. Di ba? Pero teka lang, ka-vibes, no? Blessing ba talaga kapag may ibang taong nawalan? Diba? Yun yung magandang pag-isipan natin. Blessing bang maituturing yung napulot mong malaking halaga ng pera kung alam mo rin sa sarili mo na may taong nawalan, na may nagmamay-ari nun at nawa ngayon nag-iisip na ng kung nasaan ba yung pera niya. Diba? Minsan kasi hindi lahat ng dumadating sa atin, mga ka-vibes, ay para sa atin. Diba? May mga bagay na dumadaan lang para talagang subukin tayo yung pagkatao natin, yung moralidad natin, 'di ba, yung konsensya natin. Tsaka alam niyo, mga ka-vibes, no, maaaring ano eh, masarap talaga sa pakiramdam na makapulot ka ng pera, lalo na pagka malaking halaga, 'di ba? For sure ako, yung iba ang dami na agad tatakbo sa isip kapag nakapulot ng pera, 'di ba? Bibili ng mga bagay na gusto, 'di ba? Kakain sa masarap, ililibre yung sarili, 'di ba? Kasi may pera eh. Pero sa kabilang banda kasi, ka-vibes, no, eh bago tayo magdesisyon totally ng naangkinin natin yung nakita nating pera, no, nakita natin yung mga bagay na hindi atin, dapat isipin din natin yung ilang mga factors o ibang bagay, no. Ronnie, kung nakikinig ka man, no, ngayon kay Kiko Barako, ito lang ang masasabi ko, no. Unang-una, salamat dahil gusto kong magpasalamat sa pagiging honest mo, 'di ba? I am amazed, no, na hanggang ngayon hindi mo pa ginagalaw yung pera, na hanggang ngayon alam mo 'yon, baka nagbabaka sakali ka pa na may kumuha, may maghanap ng pera, no. At ang magandang gawin mo diyan na Ronnie, no, pag-isipan mo bago mo gastusin, bago mo talaga totally gastusin yung pera, pag-isipan mo ng maraming beses ang iba't ibang bagay, no. Isipin mo muna yung taong nawala kawalan. Yun yung unang iisipin mo. Isipin mo kung ano yung nararamdaman niya sa mga oras na wala na sa kanya yung pera. Diba? Sa mga oras na na-realize niya wala na siyang pera, nawalan siya ng malaking halaga ng pera, at ano ngayon ang ginagawa niya. Diba? Yun ang unang-unang isipin mo. Ngayon, isipin mo naman din, pangalawa, isipin mo yung sitwasyon niya. Paano kung yung perang palang napulot mo ay pambili pala ng gamot ng mahal niya sa buhay? Pwedeng nanay, pwedeng tatay, pwedeng asawa, pwedeng anak. Diba? Or, paano kung estudyante yung nawalan? Paano kung pambayad pala niya yan ng tuition fee ng matrikula niya or pambili pala niya ng gamit sa eskwela o kaya naman pang gasto sa mga projects? Diba? Malaking halaga. So, ang point ko rito, Ronnie, no, at sa mga ka-vibes na nakikinig is bago nating sabihin na blessing na nakuha natin yung pera na hindi atin, no, nakakuha tayo ng pera, nakapulo tayo ng pera, bago nating sabihin na blessing yon, eh ilagay muna natin yung sarili natin doon sa sitwasyon ng kapwa natin, doon sa taong nawalan. No? Maraming ways naman para maibalik eh ng kahit kung halimbawa walang identity sa kaso ni Ronnie, 'di ba? Sabi niya walang ID, walang kahit ano na nagpapatunay na may-ari, 'di ba? Walang contact details. Maraming way para para magbalik, no, ng pera. Unang-una, syempre, lumapit ka sa mga otoridad, 'di ba? Pumunta ka sa pinakamalapit na barangay o kaya naman sa may presinto, 'di ba? Sa mga pulis, 'di ba? Sabihin mo nakapulot ka ng ganitong malaking halaga ng pera. Tapos kung sino man ang nagmamay-ari, mag-usap kayo, 'di ba? Something like that. O kaya naman, kung halimbawa naman pumunta ka sa GV99.9, 'di ba? Kung may panawagan ka, nakapulot ka ng pera na sa kalabar, nandito ka sa probinsya ng Batangas, 'di ba? Na pwede mo namang i-search, i-message ang GV99.9, pumunta ka sa station namin, manawagan ka na may napulot kang pera, 'di ba? Something like ang dami na po sa social media, mag-post ka sa social media. Although ingat ka pag magpo-post sa social media, syempre, wala pong magsasabi ng halaga kung magkano 'yung napulot, 'di ba? Marami kasi nga pwedeng mag-claim noon. Diba? Pero again, ang punto ko lang, Ronnie, no, at sa mga ka-vibes natin, marami na pong way sa panahon ngayon para magbalik ng mga bagay na hindi atin, no? And it's a matter, yung ganitong mga scenario sa buhay natin, it's a matter of morality, no? Tungkol sa mga moralidad natin, no? Yung pagiging mabuting tao natin, no? Yung konsensya natin, dito talaga makikita kung anong personality, anong klaseng tao ka, 'di ba? Sa mga ganyang scenario. Ito, magbasa tayo ng ilang mga text message. Sabi dito ni 3256, no, hindi ko matatawag na blessing kung may umiiyak na may ari. Totoo 'yan, 'di ba? Hindi mo masasabi na bigay sa iyo ni Lord 'yon, 'di ba? Nasagot 'yon sa mga dasal mo kung mayroong isang taong nagsasuffer. Remember, ayaw ni Lord na may nagsasuffer kahit isa, 'di ba? So hayaan mo na lang na kung hindi sa iyo, hindi sa iyo. Tanggapin mo yung katotohanan na 'yon, 'di ba? Hayaan mo na lang na ibang blessing yung magsukli sa kabutihan mo. Ito, sabi ni 8617, baka pambayad ng tuition o gamot yung pera. 'Di ba? Totoo 'yan. Ito yung sinabi ko kanina, baka pangangailangan yung baka gagamitin 'yon sa mahalagang bagay. At kung ikaw naman ka vibes ay nakakaluwag-luwag at hindi mo naman kailangan talaga ng sobrang pera, better na ibalik mo 'yon, 'di ba? Better na maging honest ka, no, sa kapwa. Ito, sabi ni 1472, kung para sa iyo 'yan, hindi ka guguluhin ng konsensya mo. Exactly. Kung halimbawa naman, no, ito scenario, halimbawa 50 pesos

ano ang gagawin mo? Naku, pwede niyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming. Mag-chat kayo dyan. May live chat doon, yung gv999.live. Yung link po niya na, again, makiklik nyo sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Pwede ka rin mag-chat ha ng iyong thoughts, comments, and reactions sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang barra kumatapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shasta Wanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano
2: ang mahal naman?
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
10: Baka DJ Honey yan.
9: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
10: Baka DJ Honey yarn.
12: DJ Honey.
1: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Kiko! Kiko! Kiko! Kiko! Ginawang live yung break. Nakikinig ka pa rin syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O kanina mga ka-vibes, no, pinag-uusapan natin paano kung gipit na gipit ka at nakapulot ka nga ng malaking halaga ng pera, anong gagawin mo? Ngayon naman mga ka-vibes, baliktarin naman natin yung sitwasyon. Isipin naman natin yung kabilang side. Paano kung ikaw naman yung nawalan? Diba? Yung perang ilang linggo mong pinag-ipunan, yung perang ilang linggo mong tinrabaho, pinasok sa trabaho, diba? Yung perang pambayad sana ng renta mo, yung perang pang-check-up mo, pang-check-up ng anak mo, diba? In just a second, biglang nawala. Diba? In just one snap of the finger na biglang, boom, wala na siya sa bulsa mo, hindi mo na siya mahanap, diba? Wala yung wallet mo, diba? Alam mo, minsan kasi mga kapabibs, madaling malaman ng tama kapag inilalagay natin yung sarili natin sa sitwasyon ng ibang tao. Yan ang hindi natin nakikita kapag ka masyado tayong nangunguna or masyado nating pinapa-iral yung ating emosyon. Diba? Nakakalimutan natin yung sitwasyon ng ibang tao. Kaya para mas malaman na mo kung tama ba, no, na gawin o tama ba na isauli o hindi. Alam mo yon, para mabalanse mo yung thoughts. Diba? Para alam mo kung anong gagawin. Lagi mong ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon ng kapwa mo. Ito sabi ni 2827. Ang haba ng message na basahin natin. Sabi niya, "Good PM, tama po. Kapag hindi sa'yo, pakibalik. Before nga, nakaranas me no, makakita ng tao, bisor ng isang convenience store sa Lipa na napatakan ng 6K noong pandemic po. Pero itinuro ko sa kanya, kaya natuwa yung bisor kasi pampasweldo niya pala yon sa dalawang tauhan niya. At meron pa naman din, nabigyan ako ng o nalabisan ng 5K yung boss ko, ibinalik ko. At yung isa naman na 4K yung bayad sa boss ko, sinobra, nasobrahan din, ibinalik ko. Kasi kawawa ang mga teller na yon na mga mahihirap at mga single mother at madaming anak. Kahit kailangan ko ng pera, di ko napag-interesan ang hindi sa akin. Blessing ang dumating sa akin kasi nanalo ako sa raffle." O, yan yung sinasabi ko mga ka-vibes, diba? Baka kasi yung nangyaring, yung sitwasyon na yan sa inyo, na nakapulot kayo ng malaking halaga ng pera, no? Baka at some point, it's a test, no? Bago ibigay sa inyo ang mas malaking blessing. Diba? Baka mayroon talagang blessing na naghihintay para sa inyo. Mayroon talagang blessing na nakatadhana sa inyong ibigay. Pero bago ibigay, itetest muna kung karapat dapat ba kayong matanggap yung blessing na yon, 'di ba? And that is true being honest, 'di ba? So tandaan natin mga ka-vibes, no, kapag kami napupulot tayong isang bagay, pera, no, tandaan natin, alam natin sa sarili natin na hindi atin yon, at alam din natin sa sarili natin na may nangangailangan noon. Diba? Sabi pa ni 5529, ito sabi naman ni 5529, nangyari na sa akin yan, isang linggo akong hindi nakatulog. See? Diba? Kung ilalagay natin yung sitwasyon natin dun sa taong nawalan, diba? Baka hindi lang isang linggo tayo makatulog eh. Diba? Lalo na kung malaki-laki. Alam niyo mga kabayks, meron din ako na experience na ganyan. Personally, no? Si Kiko Barako. Noong ako po ay madalas pang lumuwas ng Manila, meron akong isang, merong isang pasahero ng nakasabay ko dito sa terminal mula dyan sa Lipa, no? Papunta ng Maynila. Meron ako napansin na nahulog yung ano, nahulog yung maliit na lagayan. Ang laman nun, dahil transparent, kitang-kita mo, ang laman ay mga gamot. Sa ibabaw, mga gamot yun eh. Parang maintenance kasi matanda na eh. So ang ginawa ko, pinulot ko. Pinulot ko yung box na maliit. Then kinalabit ko kung kanino nahulog. At laking pasalamat nung matanda na ibinalik ko yung lagayan. Kasi binuksan niya, pinakita niya sa akin, sa ilalim ng mga gamot, nandun pala yung pera na pambili niya ng school supplies ng anak niya kasi magpapasokan nung anong panahon na yon. So imagine, kung hindi na ibalik sa kanya yon, lumuwas siya ng Manila from here sa Lipa, di ba? Lumuwas siya ng Manila para bumili ng gamit ng anak niya, ending, biglang mawawala. So, ano na pala niya, di ba? Napagod siya, nawala yung gana niya, di ba? Nataranta siya, di ba? At hindi, ang pinaka-worst, nawalan ng gamit, hindi lang siya, kundi yung mga anak niya. No? So, tandaan natin mga ka-vibes, lagi nating ilalagay yung sarili natin sa sitwasyon ng kapwa natin. No, hindi natin alam kung kailan din mangyayari sa atin yung mga ganyang bagay. Kaya always choose to be kind. Diba? Always choose to be honest. Kasi nga, paano kung ikaw naman yung mawalan? Diba? Kapag sabi nga nila, diba, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, diba, yun din ang mangyayari sa'yo. So kung hindi ka magiging honest sa kapwa mo, maaaring kapag ikaw na yung dumating sa sitwasyon na nawalan ka ng gamit, maaaring hindi mo na rin maibalik, di ba? Maaaring may taong hindi maging honest sa'yo. Eto, may nag-text pa, sabi ni 2804, masakit mawalan ng perang pinaghirapan. Kaya sana may kapag nakapulot, maging tapat. O, di ba? Totoo yan. Di ba? Pag tayo pong mga ka-vibes ay nakapulot ng isang bagay, no, na hindi atin at alam natin napakahalaga, again, maging tapat po tayo. Ang pagiging tapat naman po, eh, hindi man yan masuklian ng material na bagay, hindi man yan masuklian na, no, na hindi man tayo mabayaran dyan na financially. May darating at may darating namang blessing, may kapalit na blessing sa pagiging tapat natin. No? Kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba harapin yung ganyang sitwasyon na nako, pwede nyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan na 0926-079-8708 o kaya naman sa aming live chat, sa aming online streaming na gb999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page. So kung gusto nyo makipag-uwentuhan kay Kiko Barako habang nakikinig, may live chat doon na i-click nyo na yung link na yun at dediretso kayo sa aming online streaming. Pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang mga tugtugan mga kabayos sa inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.

0: Kiko Barako yan.
1: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibe.
4: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Paring tayo.
10: Ano ka naman?
9: Payag ka. Ika'y may kapangyarihan mag-teleport.
10: Abay, yun naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
9: Pero, 50 years bago ka makarating.
10: Haa.
9: Ayaw ka na.
2: Ano? Joke pala yun?
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
12: This is Barkada Vibes.
9: Barkada Vibes.
2: Barkada Vibes.
1: Barkada Vibes.
11: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
5: O kahit Metro Manila.
6: Nasa bahay.
7: Nasa trabaho.
4: O kahit nasa kalsada.
3: Kasama nyo kami
6: dahil ang GV99.9
4: ay nasa online na.
6: At syempre, mas pinasaya pa.
4: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
8: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
9: dito sa GV99.9. Your good vibes.
10: Masaya dito.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Yes, you heard it right. Ikaw ay nakikinig sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin sa hapon na ito, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Aminin natin, mga ka-vibes, no? Kahit na sabihin natin na dapat binabalik natin yung mga bagay na hindi sa atin, no, yung pera na napulot natin, o kahit nga cellphone, di ba, nakapulot tayo, aminin natin na hindi rin naman ganun kadaling ibalik, no? Kung hindi mo alam kung sino ang may-ari. Di ba? Aminin natin yun. Lagi naman natin na-experience yan eh. Halimbawa, may nakap sa trabaho na lang. Halimbawa, sa mga katrabaho mo. Di ba? O sa opisina nyo. May nahulog dyan na ano? May nahulog dyan na 200 pesos. Di ba? Ang hirap sabihin sino sa inyo may-ari ng 200 pesos. Minsan nga, pag nakapulot ka pa, ang sasabihin mo, sinong nawawala ng pera? Oh, 'di ba? Tapos syempre, iba magsasagot. Ako, lahat mag-aangkinan. 'Di ba? Anong patunay para malaman natin sino may-ari? O sige nga, magkano? 'Di ba? Tiyatanong natin, o magkano 'yung nawawala? O minsan sasabihin pa, anong serial number? 'Di ba? Kasi ang hirap talagang magbalik talaga kapag hindi tayo sure, kasi baka mamaya, alam mo yun, inaangkin lang naman nila pero hindi naman talaga sa kanila. Inaangkin nila kasi meron silang intention, o intention nila yun eh. Diba? Tipo nila yung napulot mo. Ikaw ba naman, halimbawa, sa kaso ni Ronnie, diba? Na message sender natin, diba? Nakapulot siya ng malaking halaga ng pera. Kung sasabihin ba niya doon sa kalsada, oy, nakapulot ako ng kalsada. Ay, nakapulot ng kalsada. Ano daw, Kiko Barako? Nakapulot ako ng pera, di ba, dito sa kalsada. Kung sasabihin niya yon, tingin ba natin, mga ka-vibes, malalaman niya sa mga mag-aangkin kung sino doon yung tunay na may-ari. Di ba, ang hirap, di ba? Kaya hindi rin madali sa part ni Ronnie, no, na basta lang ibalik, no, at kahit naman sabihin mo, eh, Kiko Barako, sabi mo kanina, pumunta sa otoridad, di ba, sa mga polis. Oo, pwede, gagawin natin yun, babalik tayo. Pero paano kapag sinabi, o sige, iwan mo na lang yung pera dito. Di ba, ang hirap din na magtiwala, di ba? Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong magtiwala sa mga otoridad, pero, di ba, paano pagka ganun yung senaryo? Parang ikaw mismo, parang makukonsensya ka. Di ba? Paano kung mawala naman yung pera? In your good faith, di ba? In good faith naman, gusto mong ibalik. Pero nung binalik mo, napunta siya sa ibang tao, hindi talaga sa tunay na may-ari. Di ba? Hindi ito simpleng ano eh. Hindi mo kasi pwede sabihin na simple lang yan, isoli mo agad. Hindi ganun yun eh. Kasi ang magandang tanong dyan, mga ka-vibes, is ano ba yung mga paraan para mahanap ng may-ari? Diba, yung napulot mong bagay o yung pera na yon. Hindi pwedeng sabihin na gusto mo lang gumawa ng tama. Diba? Kailangan may effort ding hanapin sa tao, yung tamang tao, at hanapin yon sa pamamagitan ng tamang paraan. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na tawag doon, basta na lang natin isauli. Diba? Kailangan na sure tayo na yung napulot natin, and out of our good faith, diba? Out of our good intention, eh mapunta talaga siya sa tunay na may-ari. O, oh, diba? Ito, sabi nga ni 9315, i-report sa barangay o pwede sa police station. Totoo, diba? Pwede mong i-report yun. Pero again, ang kasunduan doon, dapat ikaw pa rin may hawak ng pera. Diba? Hindi pwedeng sasabihin, iwan na lang doon. Tapos sa lost and found, mahirap yun eh. Kung pera yun eh. Diba? Buti sana kung, halimbawa, siguro ano, papayag ako kung yan ay cellphone. Sige, pwede pang iwan yan sa, pwede mong iiwan yan sa barangay, di ba, iwan mo sa police station, kasi gamit yun. Pero kung pera, mahirap yun. Di ba, mahirap na sabi na iniwan mo lang sa lost and found. Ito sabi naman ni 7260, magtanong sa lugar kung sa, ano? Magtanong sa lugar kung saan napulot. Mahirap kasi yan, 7260 eh. Di ba, pwedeng magsabi na ano eh, pwedeng sabihin na, ayoko, sa kakilala ko yan, amin yan, di ba? Hindi mo na masabi. Baka mamaya, nahulog yun eh. Out of accident, di ba? Hindi napansin ng tunay na may-ari na nahulog pala sa bulsa niya. So ngayon, itong may-ari, hindi niya na rin alam saan niya babalikan. Di ba? Ngayon, sa akin, ang best way talaga dyan is pumunta ka sa mga authorities. Pero, pwede mo rin gawin, no? Mag-antay ka muna kung wala ka namang lakad. No? Halimbawa, hindi ka nagmamadali, hindi ka naman papasok sa trabaho, napadaan ka lang doon at minapulot ka ng pera, mag-antay ka muna ng ilang oras. No? 30 minutes or isang oras, mag-antay ka kung may magtatanong na may naghahanap ng pera. Kasi for sure ako, kapag ka naman na-realize ng may-ari na nawalan siya ng gamit o ng pera, pupunta yon sa pinakahuling lugar na napuntahan niya eh. So kapag may nagtanong at napatunayan mo, no, hiningi mo ng verification, edi jackpot, di ba? Naibalik mo ng personal, ikaw mismo nagsole. Pero kung wala talaga, I suggest pumunta na sa ano, sa mga authorities. Alam niyo, mayroon pa akong isang experience dyan. Hindi naman ako, no, naka-witness lang ako ng naka-witness ako ng nagsaole. No, ako po ay nasa bayan ng Lipa, no, na namimili po ako noon na may binibili akong regalo. Ngayon, itong tindera, may napansin siyang naiwan na box ng sapatos. Dalawang box ng sapatos na mamahalin, ha. Nakita ko yung brand, mamahalin. Tinanong niya kung akin ba yun. Sabi ko hindi. Kasi wala akong pambili ng magandang sapatos. Di ba? Pangalawa, wala naman akong dala nung buwibili ako. So sabi ko, baka may nakaiwan. Di ba? May nakaiwan na previous buyer o customer niya. So ang ginawa niya, tinabi niya. No? Tapos maya-maya lang, itong hindi pa ako nakakaalis, merong bumabalik. No? Sinabi na ano, may nakita daw ba na dalawang box. Tapos itong tindera, bago niya ibigay, binerify niya anong klaseng box yung hinahanap mo. And then sinabi nung naghahanap, dalawang box ng sapatos, ito po yung brand. So nung nakita naman, di perfect, naisoli sa tunay na may-ari. Kaya mahirap din talaga basta isoli na lang or sabihin na natin na, okay na yan, sige, balik mo lang yan, makukuha din ng may-ari yan. Hindi eh. Diba? Ang intention natin, maibalik sa tunay na may-ari, hindi maipasa sa ibang tao na hindi naman nagmamay-ari, kundi mayroon lang pagnanasa dun sa napulot mo, ba? Diba? Alam mo yon? Kasi minsan, halimbawa, no, may eksena pa yan, na hindi lang ikaw yung nakakita eh. Diba? May ibang taong nakakita, bukod sa'yo, may iba pang nakakita, tapos sumahanap lang ng chepo, kaya lang naunahan mo ng pulot. Diba? May ganun eh. Halimbawa, nakakita ako ng 1,000 dyan sa kalsada. Meron, bukod sa akin, for sure, may nakakita na nun. Pero meron, kaya lang ha, hindi lang nila mapulot kasi naghahanap ng chepo. Eh ikaw, medyo may alpaka palmok, diba? Pinulot mo agad. So, naunahan mo, di ba? May mga ganun nga pagkakataon. Tapos ngayon, yung naunahan mong tao, sasabihin niya, magpapanggap yan, mag-iisip yan paraan para makuha niya, di ba? Magpapanggap na may-ari. Uy, may nakita ka ba 1,000? Ganito, ganyan. Kaya, again, mga ka-vibes, hindi to usapin na basta lang maibigay, no? Ang sapat na, ang magandang tanong ngayon dyan is, paano mo ba ito maibabalik sa tamang tao? Yan. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang, may experience ba kayo na ganyan, no? Na nakapulot na kayo ng pera? Naku, pwede nyo nga ibigay pa rin yung inyong comments, reactions kay Kiko Barako sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Nakakasama nyo pa rin na papakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. Siya. Sa programang Shes Tawanan. Siyempre dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Hoy! Saan ka nakikinig? Saan? Ayun, correct. Tama. Yan ay nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At syempre, bago tayo tumungo sa ating usapin o pinag-uusapan na anong gagawin mo kapag gipit na gipit ka at nakapulot ka bigla ng isang malaking halaga ng pera, gusto ko munang i-shout out si Arlene Villena. Sabi niya, thanks for sharing your good vibes, DJ Barako, Chef's Tawanan. O, di ba? Naku, maraming salamat, Arlene Villena, sa pakikinig. And sana napapangiti kita, napapaganda ko ang araw mo kahit na puno ng problema o kung may pinagdadaanan ka man. Sana ay naiibsad ko man lang ang iyong mga problema. Naku, tuloy-tuloy lang pakikinig mo, ha, para naman tuloy-tuloy lang din ang good vibes at maganda rin ang pasok ng blessing sa buhay mo. Ganun. Anyway, so balik na nga tayo sa usapin natin, mga ka-vibes. So, alam nyo, mga ka-vibes, may napansin ako, hindi yung pera yung pangunahing problema ng ating sender na si Ronnie ngayon, eh. Napansin nyo ba yun? Ang problema na ni Ronnie na ngayon, no, eh yung laban niya

pangangailangan versus prinsipyo. Di ba? Ang hirap nung laban na yon. Ano ba ang mananaig? Yung bang prinsipyo mo na maging honest, ibalik yung perang napulot mo, o gipit ka, nangangailangan ka at alam mo na yung napulot mong pera ay pwedeng sumagot ng mga problema mo, di ba? Yan ang laban na halos lahat tayo, mga ka-vibes, na-experience sa buhay, once in our life naka-experience na tayo, dumaan na sa buhay natin yan. Ang sa akin ha, ang tunay na integrity, no, hindi lumalabas kapag madali lang yung sitwasyon. Lumalabas yan kapag may dahilan kang gumawa ng mali, pero pinipili mo pa rin ang tama. Pinipili mo pa rin na maging honest. Diba? Nandiyan talaga lalabas ang salitang integrity, yung integridad mo, diba? Na parang, kasi kapag madali lang yung sitwasyon, okay lang eh. Sige, pwedeng pagbigyan. Pero kapag nasa challenging situation, nasa malaking dilema ka na, diyan na masusubok talaga ano ba yung mananaig. Diba? Ano ba talaga ang mangingibabaw sa'yo? Yung bang kagustuhan mo na masolusyonan yung problema mo? O yung integridad mo na kahit hindi masolusyonan, alam mo sa sarili mo na dapat mong sundin. Diba? Minsan, mahirap maging mabuti kapag ikaw na yung nangangailangan. Diba? Alam nyo yung desperate move. Yun nga yung sinasabi ng ilan eh. Desperate move. Yun yung talagang ang hirap gumawa ng isang bagay na mabuti kapag gipit na gipit ka na, kapag nandong ka na sa dulo ng bangin. Diba? Lahat gagawin mo eh. Kahit na minsan na hindi labag na siya sa prinsipyo mo, pero para makasurvive ka, gagawin mo. Diba? Kaya minsan, yung may mga, naalala nyo ba mga ka-vibes, no? Yung nangyari dati sa Marawi Siege. Diba? Yung nagkaroon ng mga looting, diba? Sa nung panahon na ano, na sarado yung mga businesses, maraming durog na mga gusali establishment, pero ganun din ang mga looters. Diba? Yung kanya-kanyang kuha. Kasi that's a form of survival eh. Diba? Nandun na yung desperate move nila para makasurvive sila. Diba? At doon nasusukat yung sa mga ganung scenario, mga ka-vibes, doon nasusukat yung ating character. No, nandun nasusukat yung ating pagkatao. Madaling maging honest kapag komportable tayo eh. Pero mahirap nang maging mabuting tao kapag napipilitan ka ng gumawa para makasurvive. Mapipilitan ka ng gawin isang bagay para makasurvive, di ba? Pag naiipit ka sa isang sitwasyon, ang hirap magpaka mabuting tao, di ba? Kasi iisipin mo, paano ka magsusurvive? Paano yung mga taong umaasa sa'yo? Di ba? Paano yung pamilya mo? Paano yung anak mo? Paano yung nanay mo? Na may sakit, di ba? Ikaw, nalubog sa utang. Di ba? Paano ikaw? Di ba? Laging may ganon. Pero sa akin, mga ka-vibes, no? Again, ano yan eh? Yung ganyang pagkakataon is sometimes or minsan, no, yung mga ganyang pagkakataon, tinitignan tayo kung paano nga ba natin i-handle ang buhay. Diba? Nandyan yung tinitignan na, tinetest tayo, paano ba natin, ano ba yung gagawin natin in times of desperation. Diba? Mananaig ba sa atin yung ating desperate move, o mananaig ba sa atin yung kabutihan, 'di ba? At some point, bawat anuman ang maging action mo, anuman ang maging decision mo, may consequence 'yan, 'di ba? Kung halimbawa pinili mo na hindi ibalik yung perang napulot mo, yung malaking halaga, 'di ba, na napulot mo, well, darating yung araw may maghahanap niyan, 'di ba? Baka hindi mo masabi, bigla kang natuntun. O kaya naman na darating yung araw na ikaw naman yung mawawalan. Diba? Yun yung pwedeng maging kapalit. Kapag ka naman na binalik mo yung pera, out of good faith, no, for being honest, no, hindi man masuklian agad-agad, pero malay mo, dumating yung araw na meron palang magbibigay sa'yo ng pera. Or balang araw, yung taong tinulungan mo, no, yung may-ari ng perang isinoli mo, biglang bumalik sa'yo at bigyan ka ng mas maraming blessing.
you didn't know, hindi natin alam, no, what the future holds or kung ano yung pwedeng mangyari. Pero one thing is for sure, mga ka-vibes, no, hindi man mabayaran agad ang pagiging honest, ang pagiging mabuting tao, babalik at babalik naman sa'yo sooner in the future ang mabuting bagay. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba again i-handle yung ganyang sitwasyon? Ano ba ang pananaigin nyo? Yung inyong pangangailangan o ang inyong prinsipyo? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online streaming na gb999.live. May live chat doon. Pwede kayong mag-chat doon, mag-comment doon, makisali habang nakikinig kay Kiko Barako. Makikita nyo yung link niya nasa aming Facebook page na gb99.9 FM. Anyway, nako, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibe.
6: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, mga ka-vibes, napakahalaga ha na alagaan natin ang ating mga kalusugan. Kaya naman kung naghahanap ka ng serbisyong medikal na ramdam yung pag-aalaga sa bawat individual, naku, huwag ka na mag-alala dahil handa nang ibigay yan ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Dahil ang Prime Doctors Medical Center po Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, pumunta ka na sa Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Nakakasama niyo pa rin, Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes.
10: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Mga kabay, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yarn.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie!
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
12: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events. Weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort. Or contact 0917-866-3733. Or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
13: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
14: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts, huling hirit at huling banat para sa ating usapin maghapon. Kabayb, sa dulo ng lahat ng pinag-usapan natin, sa dulo lahat ng ito, hindi lang naman pera yung pinag-uusapan natin dito eh. Pinag-uusapan natin ang uri ng tao na gusto nating maging kapag walang nakatingin. Madaling gumawa ng tama, ka-vibes, kapag may nakakakita. Madaling maging mabait basta may kapalit na papuri. Pero ang tunay na character lumalabas kapag ikaw na lang mag-isa at may pagkakataon na gawin ng mali nang hindi nalalaman ng iba. Oo, inamin naman ni Ronnie na ating message sender, nagipit siya. Totoo yun. At walang dapat humusga sa bigat ng nararamdaman niya at sa bigat ng pinagdadaanan niya. Pero siguro, kaya siya hindi mapakali hanggang sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, dahil may bahagi sa puso niya na nagsasabi kung ano ang tama at ano ang mali. Alam niyo mga ka-vibes, may mga perang pwede namang maubos sa loob lang ng ilang araw. Pero yung respeto, respeto sa kapwa, respeto sa sarili, yung peace of mind, at yung kakayahan na humarap sa salamin ng walang pinagsisisihan, mas mahalaga, mas matagal ang halaga nun. Kung sakali namang wala talagang mahanap na may-ari matapos gawin ang lahat ng paraan, ibang usapan na yon. Pero hanggat may pagkakataong mahanap kung kanino yon, yung napulot na pera ng ating message center, baka yun muna yung unang hakbang na dapat gawin. Baka yun din yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ginagalaw ni Ronnie yung napulot niyang pera. Kasi sa huli, hindi lahat ng bagay na napunta sa kamay natin, automatic pag-aari na natin. At minsan, ang pinakamalaking biyaya ay hindi yung perang napulot mo eh, kundi yung pagkakataong mapatunayan sa sarili mo na kahit gipit ka, kahit wala kang pera, kahit mahirap ang buhay, hindi nawawala yung dangal. Kaya kayo mga ka-vibes, kung kayo yung nasa sitwasyon ng ating sender na si Ronnie, ano ang pipiliin nyo? Ang agarang ginhawa na dala ng perang napulot nyo? O ang kapayapaan ng konsensya? Pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live. Ang link po niyan ay nasa aming Facebook page na gv99.9fm. Sa ngayon mga ka-vibes, tuloy muna natin ang tugtugan at samahan nyo ako hanggang alas 5 ng hapon. Nakakasama nyo at napapakinggan nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Things that I've got. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Nasa Southern Luzon ka man.
7: O kahit Metro Manila.
8: Nasa bahay.
9: Nasa trabaho.
5: O kahit nasa kalsada.
10: Kasama nyo kami.
11: Dahil ang GV99.9
5: ay nasa online na.
11: At syempre, mas pinasaya pa.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming
6: o pumunta sa GV.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ah, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
5: Iba pa kami!
6: Baka DJ Robby yan.
5: Robby!
7: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
8: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito. Makano
9: ang mahal naman. 20 na lang.
8: Sanggino nga nito.
10: Awat muna!
8: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
11: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
13: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
14: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
15: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
16: Oo, ayaw ko na.
17: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
18: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
18: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
19: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
18: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
2: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
0: Tama na muna yan. Masyado kang masipag. Biruin mo, alas 4:30 na. Todo ka pa rin sa pagtatrabaho. Uy, 30 minutes na lang. Mag-out ka na. Anyway, inyong napakita.
4: pakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shes Tawanan. Siyempre dito pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes. At ito na nga mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. So kanina nga, pinag-usapan natin yung tungkol sa pera na napulo, di ba? Halimbawa, gipit na gipit ka na at wala ka ng choice, no? Talagang desperado ka na. Tapos, biglang may dumating na isang pagkakataon sa buhay mo, nakapulot ka ng pera. Medyo malaking halaga na pera. Ano ba ang gagawin mo? Ibabalik mo pa? Or hindi na, di ba? Pero alam nyo nga, mga ka-vibes, para makakuha tayo ng ibang perspective, tanungin natin si DJ Robby. Paano kaya pag si DJ Robby? DJ Robby, ano
10: hello?
4: Ba? Magandang hapon. Oh, masyado ko masipag ngayong
10: inaantok
4: araw.
10: Inaantok na nga ako eh.
4: Paano ko hindi aantokin? Diyos ko, kanina pa kita katabi dyan, hindi ka talaga tumatayo.
10: At saka hindi ako nagsasalita.
4: Oo. Ay, hindi ako sure sa hindi nagsasalita. Nagsasalita ka mag-isa. Kanina pa kita napapansin.
10: Huwag mo lang i-reveal. Yun ang downside po na magiging isang radio DJ. Kasi parang akala namin lagi kami nasa board or lagi kami nasa radyo.
4: Oo, kaya...
10: Every time nagsasalita kami, hindi kami sure kami kausap kami.
4: Kanina sabi ni DJ Robby, at parang ginawa ko gato kulay. Pero, hindi, tapos alam niyo, Visa, na naku-cut off guard ako. So sabi ko, ano yun?
10: Kausap ko lang yung sarili.
4: Tapos nare-realize ko, ay, kausap niya pala yung sarili niya. Anyway, magandang hapon sa iyo, DJ Robby.
10: Magandang hapon, each and every one of you, everyone.
4: Oh, tingnan nyo, gano'ng kasipag. Hindi talaga mapitawan yung mouse. Gusto ko kasi gusto ko mag-sound effects. Talaga patuloy talaga siya sa ginagawa niyang...
10: Kasi na-anxious ako kapag hindi maayos. Sabi ko, para mas maganda dito. Sige, dito na lang.
4: Alam mo, para hindi ka ma-anxious, minsan tigil mo muna yung ginagawa mo tapos saka...
10: Itigil na lang ang pagtatrabaho. Tumambay na lang sa bahay.
4: Alam niya, habang nagsasalita siya, sabi niya, good afternoon each and everyone. Pero gumagalaw yung mouse, inaayos pa rin yung...
10: Okay, kahit talaga nasa board ako. Minsan, alam niyo ba mga ka-vibes, habang ako ay nagbo-board, nagagawa ako ng balita.
4: Oh, di ba? Alam niyo, hindi niyo lang kasi nakikita, hindi kasi nagte-TikTok live eh. Hindi nagpe-Facebook live.
10: Ano makakapag-TikTok live?
4: Pero tignan... Pero alam niyo kung nandito kayo on-site sa studio, makikita niyo si DJ Robby, apat po ang kamay.
10: Kasama ng mga paa.
4: Oo. Alam niyo yung paa niya, yung isang paa nasa keyboard, yung isa nasa mixer.
10: Sobrang dami ginagawa pa na ngayon. Oo.
4: Multitasking. Alam mo yung trabaho ng tatlo, kaya ni Robby.
10: Kung mo nang paalala yun, nainis ako. Nainis tuloy ako. Itigil na nga natin. Tumamay ang mga alas 6 po, mga ka-vibes. Ang alas 7 na gabi. Ay, mga kasama niyo si DJ Robby sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robby. I feel attack.
4: Tinigil na nga yung usawa.
10: Tumama ka na lang, ate.
4: Kasi naman, natama talaga ako yung biglang may nag-pop up na notification sa'yo.
10: Saan?
4: Yung may naalala kami, sinabi lang naman ako. Sabi ko lang yung gawain ng tatlo kahit ni DJ Robby. May nag-pop up na notif sa utak niya.
10: May naalala ako?
4: May nag-memory.
10: Oo. At yun ang mga bagay na dapat natin kinakalimutan.
4: Anyway, sige, eto na nga. Bago hindi, syempre ito bagay na mahirap kalimutan, pera, DJ Robby.
10: Hindi ko makakalimutan talaga.
4: Hindi mo makakalimutan yan.
10: Kahit ultimo sentimo, alam ko.
4: So mahirap pong umutang kay DJ Robby, hindi niya makakalimutan.
10: At saka hindi po ako napapautang everyone. Kasi unang-una wala kayong uutangin sa akin.
4: Uy, maniwala.
10: Maliba na lang kung konsimusyon yan.
4: Maniwala ako, kaya kong umutang sa'yo ngayon pero hindi ka lang magpapautang.
10: Hoy, wala talaga ako may papautang. Unang-una, ladies and gentlemen.
4: Oo.
10: Wala ko may papautang.
4: Meron.
10: Problema ako... kayo kung i-share, pero yung pera, hindi ko kaya i-share.
4: Anyway, so ito na nga, usapang pera. Halimbawa, DJ Robby, alam ko naman hindi ka nabubroke dahil mapera.
10: Hoy, broke ako. Nabubroke din ako, everyone.
4: Alam nyo si DJ Robby, bihira ako magsabi na wala siyang pera.
10: Hoy, lagi ako nagsasabi na wala akong pera.
4: Ha?
10: Lagi ako nagsasabi na wala akong pera.
4: Sinasabi mo lang yun kasi kuripot ka.
10: Pero wala talaga akong pera, everyone.
4: So, halimbawa, broke na broke ka. Tapos, one time, naglalakad ka. Going home. Naglalakad ka naman, going home, di ba?
10: Ah, sige. Parang true yun na. Parang facts.
4: May nakita kang puting envelope na may laman na 10,000.
10: Bakit puting envelope?
4: Ha?
10: Bakit puting envelope?
4: Baka nahulog kay... Baka nahulog sa maleta.
10: Ah, okay.
4: So, halimbawa, nakapulot ka nga ng envelope na puti. Tapos may lamang 10,000. Anong gagawin mo? Sige, anong unang papasok sa isip mo?
10: Unang iisipin ko kung may laman ba yung envelope pag nakita ko.
4: O, hindi nga. May lamang 10,000
10: nakita
4: mo.
10: Tapos pag nakita ko, 10,000. Titignan ko may pangalan yung envelope. Mukha po akong pera, everyone. Mukha po akong pera, everyone. Pero mataas po ang aking, I have a stronghold in my morality, ladies and gentlemen.
4: Wow.
10: I know integrity. I know what's right or wrong. And syempre, since alam natin yan, ang ating unang ipapractice ay ang mga bagay na tama. So kapag nakita ko po yung envelope, syempre, tingnan natin kung may pangalan, may pagkakakilanlan yung envelope. At kung wala naman, ladies and gentlemen, ibubusin ko.
4: It's an opportunity. Sabi ko na
10: Syempre, titingin mo tayo sa kaliwat kanan kung meron mo nakakita sa atin.
4: Sabi ko na
10: pero since naglalakad tayo ng alas 9 ng gabi, for sure wala nakakakita sa akin nun. So, kung wala naman.
4: Baka social experiment.
10: Social experiment naman yun. Okay lang, basta i-blurred yung pagbubuka ko.
4: So, okay lang sasabihin sa'yo nung nag-social experiment. Sir, excuse me, social experiment.
10: Wala akong pake, akin na lang to.
4: Finders keepers.
10: Tawag pa namin ng bata ng thieves. Alam mo yun, thieves?
4: Ano yun?
10: Thieves. Tawag namin yun, thief. Pag magnanakot, diba? Pag pinatawag namin thieves, para amin na yung gamit.
4: Okay.
10: So, thieves ko na yun.
4: O, yan ha, mga ka-vibes ha.
10: Pero wag nyo ba akong gagayanin ha?
4: Wag nyo gagayanin. Very wrong yun, diba? Pero, again nga, mga ka-vibes, no?
10: Pag nangangailangan kayo.
4: Pag nangangailangan kasi talaga, ang hirap naman talagang tsaka, eto ha, ang hirap kasi magsoli, unang-una, hindi mo naman alam saan nagaling.
10: Oo, at tsaka kung ilalagay ko yun sa police station, baka sila pa magbulsa doon.
4: Grabe ka.
10: Diba mag lost and found pa ako, bulsa pa nila yun. Ako na lang magbubulsa.
4: Or hindi, halimbawa sinabi ng police. Sige, ganito na lang. Magpo-post kami ng announcement, tago mo muna yan.
10: Ah.
4: Oh, sa'yo muna yung pera, pero di mo pwedeng galawin.
10: Okay lang sa akin yun.
4: Ah, taray. Tapos may biglang dumating sa inyo na napatunayan naman na siya.
10: Paano, wait lang, paano niya mapapatunayan na kanya yung 10,000?
4: Kabisado yung serial number.
10: Lahat. Sampung yun. Kabisado niya lahat.
4: Merista. Merista. So, halimbawa lang, ano muna tayo sa imposible? So, halimbawa nga, may kumatok sa inyo kasama yung mga polis. O, hindi hingi. Bibigay mo, hindi?
10: Ibibigay ko.
4: Ah, tara.
10: Siyempre, ibibigay ko, may polis. Ikaw wala. Bakit? Paano mo lang patunayan sa inyo?
4: Baka mamaya, hindi na, kinuha na ngayon pera, pati ikaw dinampo.
10: Hindi ka kasi may polis, kaya ibibigay natin.
4: Pero wala. Sobra
10: tayo sa opisyal. Pero kung wala, bakit kina-claim mo? Bakit sa'yo? Paano mo na patunayan? Diba? Sobra lang yun. Tapos may namang pera. Paano mong papatunayan sa'yo yun?
4: Ang daming mong tanong nun for sure.
10: Oh, sige nga. Interview pala.
4: Oo, oh, sige nga. Oh, sige, paano mong patutunayan sa akin? Sa'yo itong yan, diba? Sa'yo itong 10,000. Diba? Paano mo masasabi?
10: Hindi ko sabihin 10,000. Paano
4: ayaw,
10: yung
4: walang amount. Diba? Walang amount. So, sige, paano mo sabihin sa'yo itong pera? Patunayan mo. Diba? May fingerprint mo ba?
10: Oh, diba?
4: Tapos sinabi sa'yo, mark money yan eh.
10: Anong mark money?
4: Yung ginagamit sa Bybus.
10: Hindi ko na gets.
4: Kasi yung mark money, ito ha, para sa kalaman ng lahat. Pagka may Bybus yung mga police.
10: Ah, okay.
4: Mark money yon. So, okay, pag hinawakan mo yon, may fingerprint mo yon.
10: Gets ko na.
4: So,
10: sa mga Bybus operations.
4: Yes.
10: Mark money pala tawag doon.
4: Oo, mark money tawag doon. Anyway, so yun na nga mga ka-vibes. No? Pero again, sa lahat ng mga ka-vibes natin, dapat naman talaga panatilihin pa rin natin yung ating dignidad,
10: integridad,
4: 'di ba? At
10: yung moralidad,
4: yung honest natin, 'di ba? Yung honesty nandiyan pa rin. Kapag hindi naman alam nating hindi atin at meron naman talagang pagkakataon na maisole, isoli natin, 'di ba?
10: Lalo na pag may pagkakakilanlan.
4: Yes,
10: yung makikita natin.
4: Yes, yung may ID, 'di ba?
10: Oh, yung mga wallet na may ID.
4: Yan, ibalik po natin.
10: Kasi hindi natin alam first and foremost kung para saan gagamitin ng ating na.
4: Yun nga, 'di ba? Halimbawa, pang hospital pala yun, diba? Pang final tuition. So, hindi natin alam saan yung paggagamit. Tsaka, kung ikaw din yung nasa lugar nung walan.
10: Oo, I also believe dun sa golden rule na do not do unto others what others.
4: Correct.
10: Yun. Do not do unto others what others.
4: Oh,
10: okay, sirit na po.
4: Basta sabihin mo na lang kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo.
10: Yun, exactly. To be exact.
4: English ka pa kasi.
10: And gusto ko din kasing Huwag na lang, ayoko na lang.
4: Oh, ano? Sige, go.
10: Gusto ko lang sige mention na yung mga bagay na gusto nating gawin sa atin din ng ibang tao, gawin din natin
4: correct,
10: sa kanila.
4: Correct. At saka kung gusto mo ng good karma, gumawa ka ng mabuti, di ba?
10: Kaysa bad karma. Naniniwala ka ba sa karma?
4: Oo, naniniwala ako sa karma. Karma kabir.
10: Karma sutra.
4: Hoy! Mamaya pa mamaya kayo sa programa mo. Sige, imbitahan mo na sila.
10: Yan, mamaya mga ka-vibes. Alas 6 po hanggang alas 7 na gabi.
4: Mag-karma
10: sutra. Hindi tayo mag-karma sutra, ha? Show me ka naman. Mamaya ng 6 p.m. to 9 p.m. ay makakasama niyo si DJ Robby sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. Pagkatapos po yan ng Up Up Pilipinas.
4: Yan. Anyway, nako sa lahat mga ka-vibes ating nakasama ko kanina nga alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 15 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Nako, maraming salamat po mga ka-vibes. Inyong nakasama sa maghapon, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
10: DJ Robby.
4: At syempre, bago tayo magpaalam, eto nag-chat, may pahabol si Romeo de Guzman. Sabi na, kasaya naman yung dalawang DJ, nakakalasa yata eh. Binabati ko nga pala si Pating Fede Lahara ng Barangay Aya San Jose, Batangas. At si paring Abet Lalong Isip ng Barangay Don Luis. Kamusta ka na Mars? Nakakalasa kanaga at binabati ko Matala family at De Guzman family at binabati ko lahat ng nakikinig din sa Ilaya City. Please play the song Power of Love from Romeo De Guzman.
10: So in short, ang binabati niya po ay ang kanyang mga kanununuan na din.
4: Yan, oo. Yung listahan po ng buong
10: family tree
4: nila.
10: At saka barangay nila.
4: Yan, oo. Binabati ni Sir Romeo. Anyway, again, ako sa lahat mga kababayan natin. Magkita-kita tayo next week, ha? Lunes hanggang Martes, samahan nyo si Kiko Barako. Same time, 1 to 5 p.m. Same program, Shasta Wanan. Siyempre, dito pa lang, dito rin yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9,
10: Your Good Vibes.
4: Kasama si DJ Robby ngayong hapon. Pakinggan nyo mamayang 6 to 9 p.m. Eto na, sa request ni Romeo de Guzman, Power of Love by Celine Dion.

0: solo. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Oh!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 6:20 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9, your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:20 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you guys are listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga Vibes, happy Tuesday evening to each and every one of us. Opo, house, work, house, cool. Diba? Kung masarap na inyong mga trabaho at eskwelahan, mga Vibes, pagod na ba? Pagod na Tuesday pa lang, oo, parang gusto niyo na agad mag-weekends uli. Oo. Well, I understand you, mga ka-vibes. Kasi, I feel you. Siya din pala. Diba, parang napakadami na ang ganda nangyari sa buhay natin. Dalawang araw pa lang nakakalipa simula ng magsimula ang weekdays natin. Pero napakadami na agad na nangyayari sa ating buhay. Pero alam nyo, mga ka-vibes, wala tayong choice. Unang-una, hindi tayo mayaman. No? Pangalawa, hindi tayo nepo babies. So, wala tayong choice kung hindi magbanat ng buto at bumangon every single day at suungin ang hamon ng buhay. Ganun talaga ang buhay, ladies and gentlemen. Pero eto na nga mga ka-vibes, ha? Kanina habang ako ay nag-i-scroll sa akin pong social media feeds, may S, sa akin social media feed, ay nakita ko na some of my friends noong college, yes, I just graduated po from last year, at nakita ko dagat some of my friends ay mga nag-aasawa na, then some of my higher ups, yung mga seniors ko po is nag-aasawa na din. Pero one thing na medyo ako nagugulantang ni DJ Robbie after nila mag-asawa, di ba? Usually, pag nakikita natin, yung mga newlyweds is after a couple of months, after a couple of weeks, ay magkakaroon na agad ng panibagong announcement na magkakaroon ng panibagong supling sa kanilang buhay. Di ba usually ganun? Well, before, ganun naabutan ko eh. Pero ngayon, mga ka-vibes, hindi na pala ganun ang buhay. Dahil, unti-unti na nga daw po bumababa ang fertility rate at ang birth rate sa Pilipinas. Wow! Bakit nga ba ayaw na ng mga tao na magkaroon ng pamilya at ng anak sa panahon natin ngayon, mga ka-vibes? Kasi ayon po sa PSA, ang birth rate sa Pilipinas ay patuloy na pong bumababa. So what is birth rate nga muna? Para naman makapag, ano kayo, makasama kayo sa kwentuhan natin. Ang birth rate po kasi, mga ka-vibes, ay ang bilang ng mga sanggol na pinapanganak sa isang bansa. Yun po ang ibig sabihin ng birth rate. At nung kamanahunan pa ni Magellan, sobrang taga. Nung 60s, ayun, nung 60s nga daw, is pumapalo sa 7 sanggol kada isang pamilya or kada isang mag-asawa po ang meron sa isang household. Pero right now, mga ka-vibes, bumaba na po ang porsyento sa taong 2025 ng 1.1. Opo, sa bilang po ng 7, bumaba na po sa 1.1% ang bilang po ng mga anak sa isang household. Diba, imagine, napakalaking gap noon, mga ka-vibes. So, unti-unti na pong tumatanda ang henerasyon natin ngayon. So, bakit nga ba, mga ka-vibes, sa inyong palagay, is patuloy pong tumatanda ang ating henerasyon at bakit mas madami ang hindi na choice magkaroon ng anak? Well, sa nakikita kasi ni DJ Robbie, meron tayong ilang factors at ilang reasons, child. Unang-una, mga ka-vibes, na reason kung bakit nga ba ayaw na ng mga tao na magkaroon ng anak ngayon is mahal ang buhay. Imagine yung mga ka-vibes, ekonomiya ng ating bansa, mag-iiwan ka pa or magsisilang ka pa ng isa pa na iyong responsibilidad at iyong bubuhayin din. Napakamahal ng pagkain, ng renta, ng pagpapagawa ng bahay, ng mga necessities, essentials, pagpapagamot, edukasyon, lahat mahal na. Ikaw na lang hindi minamahal. Diba? Napakadami ng mahal ngayon sa buhay natin. Sa ekonomiya natin ngayon, mga ka-vibes. So, talaga namang hindi na choice ang magkaroon ng supling. Pangalawang rason na nakikita ni DJ Robbie is mas inuuna na ang career at personal goals. Diba? Mas sa aming mga Gen Zs and Millennials. So, hindi kayo kasama, kami lang. Sa aming mga Gen Zs at Millennials, napakadaming goals, personal growth ang gusto namin sa aming buhay. Gusto namin mag-travel, gusto namin ma-experience ang buhay, at gusto po namin ng achievement sa aming sarili. Ganun na ang aming mindset ng karamihan ng Gen Zs and Millennials. At pangatlong rason naman nakikita ko din, mga ka-vibes, is mas late na po na nag-aasawa o late na nagkakaroon ng karelasyon ang ating mga ka-vibes. So, basically yun din, dahil nagkakaroon na tayo ng different priorities in life. So, that's probably the reason bakit nga ba patuloy na bumababa ang birth rate and fertility rate dito sa ating bansa. At ang ngayon naman dito, magbasa tayo ng messages ha. Dahil nag-text si 8848, sabi niya, "Good PM, DJ Bobby, mabait ka ba? Mapagpaumanhin din kaya." Hoy, alam niyo mga ka-vibes, napakabait po ni DJ Robbie. Pero in all honesty, 8848, mababait naman ako. Actually, rational talaga ako mag-isip, mga ka-vibes. Kung ang Panginoon nga is ang kapagpatawad, sino pa naman ako para hindi makapagpatawad? Lalong-lalo na sa aking mga kaibigan, kapamilya, di ba, mga ka-vibes? And everyone deserves a second chance. Kaya kung tinatanong mo 8848, kung mabait ba si DJ Robbie, and my answer is yes. Kasi nga, programa ko to. Wala kayong choice. Ako lang nagsasalita, hawak ko mikropono, so maniwala na lang kayo sa akin. Yun na nga mga ka-vibes, no? Patuloy na nga pong bumababa ang fertility rate at birth rate natin sa Pilipinas. So, ang tanong ko sa inyo, choice ba natin ito, di ba? O sadyang ang hirap lang magkaroon ng pamilya sa ekonomiya natin ngayon? Para sa inyo mga kasagutan, mga ka-vibes, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, ito po ay GB99.9 FM. Okay naman mga ka-vibes, maaari nyo pong samahan ang ating mga ka-vibes sa Team Online. Yes, through our online streaming platform ay mapapakinggan nyo na kami anytime, anywhere, 24 hours. Mga ka-vibes, basta meron lang kayong internet connection at data connection, maaari nyo pong bisitahin ang aming official Facebook page na GV99.9 FM at nakalagay doon ang aming link na kung saan pipindutin nyo na lamang ay may redirect na kayo sa aming online streaming account. So mga ka-vibes, wala kayong rason para hindi ako samahan sa kwentuhan at tawanan at good vibes natin para sa gabing ito. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes. At ang ating sunod na awitin ay inaalay ko sa lahat ng ating mga senyorita dyan. This is Senyorita by Shawn Mendes and Camila Cabello. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes all year GV99.9. Your Get Vibes.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico.

0: Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9. Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:42 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes, sa ating mga ka-vibes sa pauwi na galing sa eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Manong Chopper, sa ating jeepney driver, tricycle driver, but Drosco drivers, yes, bus drivers, at kung ano man ang inyong dinadrive para makarating sa inyong mga pupuntahan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-vibes. And syempre, sundin po natin ang batas trapiko, everyone, para naman iwas tayo sa aksidente. Tandaan po natin na hindi lamang siguro tayo ang sakay ngayon ng ating minamaneho. At pangalagaan din naman natin ang ating buhay kung tayo lang din naman ang sakay. Oo. Mas mabuti nang makakaiwas tayo sa kalsada kapag tayo ay susunod sa batas trapiko. Anyways, eto nga pala mga ka-vibes, meron po akong balita para sa inyo. Iniimbitahan ko po kayo sa gaganaping Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives ng Metro Lipa Medical Center. Ito po ay isang blood donation drive na gaganapin po sa kanilang MLMC Onyx Building, second floor, sa June 27, 2026 from 7 a.m. to 4 p.m. mga ka-vibes. Kaya naman, if you have time to spare na makapag-donate po ng blood para tayo ay makasave ng lives at makapagbigay ng hope para sa lahat ng mga nangangailangan po, ay please do so, mga ka-vibes. Inuulit ko po, ito pong MLMC Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives Drive ay gaganapin po sa June 27, 2026. For more info, you can contact them at 0999-430-2492 o kaya naman, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official Facebook account na Metro Lipa Medical Center. Anyways, ito na nga po ang ating katanungan for tonight's program. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na magkaroon ng anak ng karamihan? Kasi nga mga babs, ayon po sa PSA or Philippine Statistics Authority of the Philippines, ay patuloy nga daw pong bumababa ang birth rate ng buong bansa. So, for you guys, what are some of the factors, things, and opinions ng ibang tao kung bakit nga ba ayaw ba nila na magkaroon na ng anak? Ikaw ba, mga kabayans na nakikinig sa atin ngayon, gusto mo ba magkaroon ng anak? For your answers, mga kabayans, you can message me at 0926-079-8708 o kaya naman po sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. O kaya naman, mga kabayans, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga messages sa ating pong online streaming platform. Meron po kaming GC sa baba. Maaari niyo po yung tingnan at mag-iwan ng inyong mga mensahe at sa akin pong pagbabalik ay akin po po yung babasahin. Pero kung si DJ Robbie naman kasi, tatanungin niyo kung bakit nga ba ayaw namin o isasama ko ng sarili ko. Kasi alam niyo mga ka-vibes, sabi ko po talaga sa mga tao dito sa istasyon, sabi ko sa aking sarili, sabi ko sa aking pamilya, hindi po ako magkakaroon ng anak hanggat hindi ako financially stable. Hindi na sapat ang mahal natin ng isa't isa para sa panahon at ekonomiya ng bansa natin ngayon. Sobrang mahal na po na bilihin, mga ka-vibes. Hindi na sapat yung mahal-mahal, oo. Hindi na tayo mapapakain yan, oo. Kailangan na natin kumayod. Kailangan na natin magsipag sa buhay kung gusto natin magkaroon ng anak at magkaroon ng pamilya. Kaya naman ang sabi ko nga is, hindi na ako magkakaanak. Kahit nga siguro magkasawa, agad hindi pa ako financially stable. Kasi kahit kasal, napakamahal na rin po ng gagastusin natin. Opo. Lalo na dito sa kasalang Batangas, ladies and gentlemen, di ba? Kahit kanununuan mo pa, huhukayin na mga yan para maimbita sa iyong kasal. Di ba kailangan bongga dito sa kasalang Batangas? Though right now naman, hindi na siya, what do you call this, di ba? Hindi na siya mandatory somewhat, di ba? Na kailangan bonggacious or kailangan ano, bongga ang mga kasal. Bagkos mga vibes, ikaw, kasal mo yon. Ikaw syempre ang masusunod doon. Kung gusto mo na simple, intimate wedding lang mga ka-vibes, eh di, go for it. Oo, hindi naman sila ikakasal, ikaw. Desisyon mo yan sa buhay mo, huwag kang makinig sa ibang tao. So yan na nga, ano pa nga ba mga dahilan, mga nakikita niyong dahilan kung bakit ayaw na magkaroon ng anak ng karamihan mga ka-vibes. Inuulit ko po ang aming ka-hotline number para sa inyong mga kasagutan. Ito po ay 0926-079-8708 or sa atin pong official Facebook account kayo mag-message at GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po lahat-lahat ng inyong mga mensahe. Pero bago yan mga ka-vibes, for your next song, ito po ang awitin ni KZ Tandingan na Imposible. Let's hear her angst, mga ka-vibes, dito po sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya din.

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na lang sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:23 in the evening, Philippine Standard Time. At oo nga pala mga ka-vibes ha, ngayon pong araw is itinaas na po sa Super Typhoon si Francisco. So mga ka-vibes, hindi naman tayo direkta matatamaan ito dahil inaasahan po na nasa itaas na bahagi ng Northern Luzon matatagpuan natin ang Super Typhoon Francisco. So ibig sabihin mga ka-vibes, hindi naman tayo direkta matatamaan ito, pero alam niyo ba na magpapalakas ito sa habagat mga ka-vibes. So basically kailangan pa rin po natin maghanda at mag-prepare at maging protektodo ngayon pong tag-ulan season. So I encourage you guys na magdala po kayo ng mga payong, kapote o kung anumang panangga sa ulan na maaari nyo pong dalhin sa inyong mga pang-araw-araw na buhay sa nalalapit pong mga araw mga ka-vibes. Kasi napakahirap naman talaga na magkaroon ng sakit ngayong napakamahal ng bilihin natin. Anyway, sa ating pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating question of the night. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na magkaroon ng anak ng karamihan? Yan po ang ating katanungan for tonight's program. Kasi napapansin nyo ba mga ka-vibes na patuloy na pong bumababa ang birth rate or fertility rate nating mga Pilipino? Bakit nga ba ayaw na magkaroon ng anak ng sambayan ng Pilipino? Oo. Ayon dito, so I'll be reading all of your messages ha. Ayon kay 6776, ayaw na magkaanak dahil mahirap pa ang buhay. Una, buhayin ang sarili. Tapos, ang mga magulang. Tama yan, tama yan. Tamang mindset yan, 6776. Diba? Napakahirap na nga sustain ang ating financial needs, ang ating mga pangangailangan bilang isang tao. Tapos, meron pa tayong pamilya, ang ating mga parents, ang ating mga kapatid. Tapos, magdadala ka pa ng isang panibagong responsibilidad sa buhay mo sa pamamagitan nga nitong mga babies o ng mga sanggol, mga ka-vibes. Diba? Parang napakadaming responsibilidad na nun sa ating mga shoulders. So, most of us, especially Gen Zs and Millennials, ay hindi na lang mag-aanak. Oo, napakadami na nating responsibilidad. Huwag na natin dagdagan pa. Oo. Ayon naman dito, hindi ba daw siya financially stable? Gusto kong siguraduhin na kaya kong ibigay ang mga pangangailangan ng magiging anak ko. Diba mga ka-vibes, hindi na uso yung mahal-mahalan lamang. Okay? Hindi na pwedeng mahal kita, bahala na. Hindi na pwedeng yun mga ka-vibes dahil ngayon sa ekonomiya natin na kung saan patuloy na na-defer ang economy ng Philippines, hindi na pwedeng yung ganong mindset. Though before, ganun naman talaga yung mindset. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan sa ating mga medyo may edad na is ganun nga yung mindset nila sa buhay na bahala na. Hindi naman bahala na, pero mag-aanak kayo tapos magkakaroon kayo ng motivation para maghirap sa buhay, na para magbanat ng buto dahil nga meron ka na kayong binubuhay na isang supling. Pero ngayon mga ka-vibes, iba na yung mindset. Sabi nga nila, the only constant thing in this world is change. And one of the changes na nangyari din all throughout these years ay ang mindset ng mga Pilipino na hindi pwedeng hindi ka financially stable bago magsimula ng isang pamilya. And ayon naman dito, mas gusto kong unahin ang sarili ko at ang aking mga pangarap. Diba mga ka-vibes, hindi naman talaga huli pa para abutin natin ang ating mga pangarap. Lalong-lalo na if hindi naman talaga kayo well off growing up. Some of us, well, most of us mga ka-vibes, is hindi naman talaga may kaya growing up. Talaga namang isang kahit isang toka kung ano man ang gusto nyong ipagbigay kahulugan sa ganong klase ng sitwasyon ng buhay mga ka-vibes. Diba? Kagaya kayo ni DJ Robbie na kung saan ang family is not well off na bibihira na po kumain ng ilang beses sa isang araw, diba? Pero dahil sa patuloy natin pagpuporsige sa buhay ng ating mga magulang, is nakaahon tayo sa ganong klase ng sitwasyon. So, ayaw na natin bumalik doon, mga ka-vibes. Ganon talaga ang mindset nating mga Pilipino. And sabi ko nga kanina na hindi pa huli na abutin natin ang ating mga pangarap. If hindi kayang ibigay ng ating mga parents ang ating mga ating mga pangarap na trabaho, diba? Tayo na mismo ang gumawa ng paraan, mga ka-vibes, para ma-attain natin at ma-attain natin yung ganong klase ng buhay. And ayon pa dito, natatakot ako maging magulang. Ayoko magkamali sa pagpapalaki ng isang tao. Alam nyo mga ka-vibes, very true din po ito mga ka-vibes. Dahil marami sa ating mga Gen Z's and Millennials ang hindi naman financially ready. Pero hindi sila mentally prepared, psychologically ready para maging isang magulang. Imaginein nyo na sa loob ng 18 years, 20 years, kayo ang magiging sandalan ng batang yan, mga ka-vibes. Talaga naman, cargo nyo yan, responsibilidad nyo yan, ka-vibes, ang pagpapalaki dyan, ang pagpapaaral dyan. Pero more so, cargo nyo din po ang magiging future at magiging, kayo din magmo-mold sa batang yan kung ano nga ba siya at kung paano nga ba siya magiging isang citizen of the Philippines. And some of us, I understand na hindi pa sila ready para sa ganyang klase ng responsibility at burden sa kanilang mga buhay. Anyways, mga ka-vibes, para sa inyong makasagutan sa ating pong pinag-uusapan for tonight's program na ano ang dahilan kung bakit ayaw na magkaroon ng anak ng karamihan, ay maaari po kayo mag-message sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message at GV99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo at enjoy natin ang ating Good Vibes music for tonight. For your next song, this is Lush Life by Zara Larson. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. You're

0: GV 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ay, pisan-pisan.
11: Ah, pisan, bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Uro ba, pisan? Para mahabol ko yung crush ko. Yeah.
10: Pero, di ko nahihinto.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun.
14: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
16: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
16: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes.
18: Papahuli ka pa ba?

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:52 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. At siguraduhin po natin na tayo ay kumain na. Oo, parang nagugutom na din si DJ Robbie. Kung ako inyo mabibigyan, edi mabuti. Kung hindi naman, okay lang din. Oo, as long as busog kayo, busog na rin ako. Wow, apaka-plastic. Okay, let's move on. Ang ano pa pinag-uusapan for the night's program ay ang ano pang question of the night, which is, ano ang dahilan kung bakit ayaw na magkaroon ng anak ng karamihan? Yan po ang ating question of the night, mga kapags. Dahil nga po, ayon sa Philippine Statistics Authority of the Philippines, ay patuloy nga daw pong bumababa ang fertility rate o birth rate ng ating mga Pilipino. So, ano nga bang rason, mga kapags? I'll be reading all of your answers. Ayon dito, mahal daw ang gastusin kagaya lamang ng gatas, diaper, edukasyon, healthcare at hindi biro ang pagpapalaki ng anak. Diba kanina ko pang sinasabi yan mga kapag sa napakahirap po ng buhay sa Pilipinas. Napakamahal ang bilihin at patuloy pa po bumababa ang halaga ng piso. So everyone, talaga mong patuloy natin aasahan hanggat hindi tumataas ang halaga ng piso is mas lalo pong tataas ang bilihin natin ngayon. Well, para meron kayo ng reason or bibigyan ko kayo ng reason kung bakit patuloy na tumataas ang piso. Dati kasi alam niyo ba mga ka-vibes, before yung itlog, nabibili pa siya ng 6 pesos pero ngayon bumili akong itlog one time, 12 pesos na siya. Diba? So doble na yung halaga ng piso or lalaga ng itlog. At yung isang itlog na yan pwede na natin pang ulam, pero imagine 12 pesos para sa isang itlog, eh ang liit-liit lang nun. So sobrang mahal nga talaga ng bilihin ngayon, ladies and gentlemen. At isa pa, di ba, yung ating mga presyo ng petrolyo, patuloy pa rin po siyang gumagalaw. Though hindi naman siya totally tumataas na ng tumataas dahil nakakaranas na tayo ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Pero patuloy pa rin siyang gumagalaw mga ka-vibes. And hindi pa rin siya bumabalik sa dating halaga ng petrolyo. That means na sobrang mahal pa rin po ng ating bilihin. Okay, ayon naman dito, masaya na ako sa buhay ko ngayon. At ikaw na masaya sa buhay mo. Oo. Pero kung ikaw naman ay contented na sa buhay mo at ikaw ay masaya na naman sa buhay mo, edi good for you. Ibig sabihin, hindi mo na naman kailangan mag-anak mga kapatid. Kasi nga naman, some other people, nag-aanak sila para mayroon pa silang more reason para makapagtrabaho at magsibag sa buhay. Pero if ikaw ay contented na kung anong meron ka, kung anong estado ng buhay mo ngayon, edi huwag ka na nga naman mag-anak. Ay, alam niyo ba mga kawais, diba? Ginagawa minsan ng ibang tao, hindi ko sinasabing lahat, is ginagawa nilang retirement plan yung kanilang mga anak, which is nakakalungkod. Diba? Nag-anak tayo dahil gusto natin maging isang magulang, magpalaki ng isa pang tao, diba? Hindi yan ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Huwag po tayong maglagay ng notation ng notion sa ating mga anak na ikaw ang pag-asa namin, kaya ka namin pinag-aaral. Huwag po tayong ganun, mga ka-files. Hindi po retirement plan ng ating mga anak. Sila po ay may sariling buhay din at tayo ay tumulong sa kanila. Kung meron naman silang ano, kung meron naman silang extra pera para or extra resources para makatulong sa atin, gagawa naman sila ng paraan para makatulong sa atin. Pero hindi ibig sabihin ng mga ka-vibes na gagawin na natin sila retirement plan at gagawa natin sila ng obligasyon na tayo ay iahon sa kinasasadlakan nating kahirapan. Okay, ayon naman dito sa presyo ng gatas ngayon, ako na lang daw ang iinom. Mukhang kulang sa bitamina itong ating GV Center na ito. Oo. Sabi naman dito, yung tulog ko nga kulang na, paano pa kaya kapag ako nagka-baby? Actually, very true mga kapabes. Alam niyo ba si DJ Robbie, meron pa po akong nakakabatang kapatid na toddler. Oo, 1 year old siya and a half, yon. 1 year and a half year old na siya mga ka-vibes. And talaga namang nakikita ko yung sacrifices ng aking mga parents para buhayin yung aming nakakabatang kapatid. Talaga namang sleepless nights na pagkakauwi ko na mahimbing na ang kanilang tulog. Tapos nakikita ko din na every time na magsisigar ako ng madaling araw, sila ay gising pa at pinapatulog yung aking nakakabatang kapatid. Imagine! Tapos kinabukasan, meron pa silang trabaho. Kailangan pa nilang kumayod. Tapos pagod na sila. Oh. Kaya kung gusto mo akong pagod sa buhay, mag-anak po kayo. Oh, oh. At yan nga mga ka-vibes ang inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan for the night's program para sa inyong mga kasagutan din. At kung gusto nyo sumama sa ating talakayan para sa gabing ito, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe at sagutin ang ating question of the night na ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na magkaroon ng anak ng karamihan. Now, for your answers, you can message me at 0926-079-8708 or sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. At ito pa, ayan kay Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Robbie, good evening po. Sa akin, ang pag-asa ko ay pagkain. Kaya work-work tayo. Tama ka, Kuya Ruel, di ba? Ang bumubuhay na lang talaga sa atin at nagmamotivate sa atin ay para makakain tayo ng masarap. Kaya naman, work well, Kuya Ruel. Oo, sa lahat ng ating mga ka-vibes na security guard at saka mga night shift work po. Pangalagaan po natin ang ating mga sarili. Oo, syempre, prioritize natin ang ating mga sarili. Hindi puro trabaho lang tayo ng trabaho. Dapat may time din tayo sa ating sarili at may time tayo para makapagpahinga. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at sa aking pagbabalik ay i-reveal ko lang inyong mga kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Pero bago yon, ito muna ang awiting Training Season by Dua Lipa. Once again, my name is DJ Bobby. Only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
2: Kapili nga nito, hey, magkano
3: ang mahal naman, 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9. Yay, good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: Mga vibes, oras na naman po para isiwalat ang isa namang kwento ng buhay dito sa Barkada Confessions. At ang ating Barkada Confessions para sa gabing ito ay mula sa ating GV sender na si Arky Boy. At ito ay pinamanggitang Beauty and Brain ang gustong ligawan. Kaya naman heto ang kanyang istorya ng buhay. DJ Robbie, magandang gabi po. Isa po akong college student na kumukuha ng kursong architecture. Tawagin niyo na lamang po akong Arky Boy, 20 years old, mula sa Batangas. DJ Robbie, may isa po akong kaklase na matagal ko nang hinahangaan. Hindi lang dahil maganda siya, kung hindi, napakatalino rin niya. Lagi siyang handa sa klase. Mataas ang mga grado. At madalas siyang hinahangaan ng aming mga propesor. Kapag may group projects kami, isa siya sa mga pinaka-aasahan. Ang problema ko po, DJ Robbie, nag-aalangan akong ligawan siya. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako sapat para sa kanya. Kahit nagsisikap naman ako sa pag-aaral, hindi ako kasing talino niya. Natatakot akong baka kapag nagpahayag ako ng aking nararamdaman, ay masira ang magandang samahan namin o baka hindi niya ako seryosohin. May mga pagkakataon din na iniisip ko na baka mas bagay sa kanya ang mas matalino, mas gwapo, o mas matagumpay na lalaki. Kaya imbes na umamin, pinipili ko na lang na itago ang aking nararamdaman. Nagmamahal, Arky Boy. Well, Arky Boy, mukhang masyado mong minamaliit ang iyong sarili. Kung nagagawa mong magsikap sa kursong architecture, hindi ka basta-basta. Alam natin na hindi madali ang kursong iyong pinili. Marahil ay nagkataon ka lang sa mga kalakasan ng iyong mga kaklase, kaya hindi mo nakikita ang sarili mong mga katangian. Huwag kang matakot sa posibilidad ng pagtanggi. Mas mahirap ang habang buhay na pag-iisip ng paano kaya ang sinubukan ko. Kaysa sa pagharap sa isang tapat na sagot, kung sakaling hindi pareho ang inyong nararamdaman, hindi ibig sabihin noon na kulang ka bilang tao. Ibig sabihin lamang ay hindi kayo nakatakda para sa isa't isa sa ngayon. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang istorya ng ating ka-vibes na si Arky Boy. Ano ba ang inyong masasabi, opinion, suggestion sa kanya? Maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa 0926 0798-8708. O kaya naman sa atin pong official Facebook account, kayo mag-message sa GV99.9 FM at sa akin pong pagbabalik. Babasahin ko po lahat ng yan. Pero bago yun, let's go back and play music for tonight's program. At para sa lahat ng kagaya ni Arky Boy, ito po ang awiting Ang Pag-ibig Kong Ito by Moonstar 88. This is DJ Bobby na nagsasabing okay lang na mag-take ng risk sa ngalan ng pag-ibig.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ano ka naman?
4: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
5: Abay, yun naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
4: Pero, 50 years bago ka makarating.
5: Haa,
6: ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun.
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
7: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
10: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
9: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You are listening to.
5: You are listening to.
6: You are listening to.
7: You are listening to.
8: GV99.9.
9: GV99.9.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Oras na din sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:43 in the evening, Philippine Standard Time. At mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay.
15: Hawak mo ang aking ka-
14: Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Bukas po muli ay makakasama niyo pa rin ako dito pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang pag gamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Alright.

0: Aralcho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I will always.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
1: Trentahin na!

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: forget you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
1: para sa good vibes na walang humpay
2: dito sa GB 99.9.
1: Your good

0: Kabites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako ba si DJ Robbie?
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30 anyos.
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Rentahin na!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30! 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You are listening to Good Vibes Morning with PJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
5: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
4: GV Balita Express.
5: Oras natin ngayon, 6:43 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Company VP Sara ay tinangging kinokopya ang mga testigo at ebidensya ng House Prosecution. Access ng mga batang 15 years old pababa sa social media ay pinagpapahigpit ni Pangulong Marcos matapos ang pamamaril sa Tacloban. Pamamaril sa paaralan sa Tacloban, posibleng panado ayon sa DepEd. Coach Tab Baldwin humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Isang rider na nagpanggap umanong motorcycle taxi tinangay ang halos 500,000 pesos na alahas sa Antipolo. At 2.6 million pesos na halaga ng diesel na sabat sa Marinduque, dalawa timbog sa ilegal na pagtitinda ng petrolyo. At umpisahan natin ang balitaan sa gumugulong na imbestigasyon sa insidente na sa barilan sa Tacloban. Pamamaril sa paaralan sa Tacloban, posible daw planado ayon sa DepEd. Ang balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
6: DJ Frankie, posibleng planado ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong katao at ikinasugat ng dalawang pupa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, lumabas sa paunang investigasyon na tahimik umano ang isa sa mga estudyanteng sangkot at halos isang linggo itong hindi pumasok bago ang insidente. Nabatid din na sinabi umano ng mga sospek na may activity sila sa Maynila at posibleng mayroon silang group chat kung saan tinawag na isang misyon ang kanilang plano. Bagamat hindi pa ito pinal na konklusyon, sinabi ng DepEd na may mga indikasyong pinaghandaan ang pamamaril. Agad ding magbibigay ang ahensya ng psychosocial support at magtatalaga ng guidance counselor para sa mga guro, tawani at mga estudyanteng naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad na sospek na nasa edad 14 at 15. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
5: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, access ng mga batang 15 years old pababa sa social media, ipinagpapahigpit patapos ang pamamaril sa Tacloban. Sa detalye ng balita, muling binuhay sa Senado ang panukalang higpitan ang paggamit ng social media sa mga batang 15 years old pababa. kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Joel Villanueva, kailangang masusing pag-aralan ng epekto ng social media at iba pang online content sa asal at kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan. Aniya, dapat ding mapabilis ang pagpasa ng panukalang batas na mareregulate sa paggamit ng social media ng mga menor de edad. Isinusulong din ng senador ang pagpapalakas ng mental health programs sa mga paaralan kabilang ang pagdadagdag ng guidance counselors, pagpapahusay ng safety at threat assessment protocols, at mas mahigpit na koordinasyon sa mga magulang, lokal na pamahalaan at mga otoridad. Pati na rin ang pagpapalawak ng anti-bullying initiatives at pag-update ng emergency response plans. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ayon naman sa DepEd, pamamaril sa paaralan sa Tacloban, isang isolated case lamang. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
6: Itinuturing ng Department of Education o DepEd na isang isolated case lamang ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, hindi ito sumasalamin sa kalagayan ng lahat ng paaralan sa bansa dahil sa dami ng mga eskwelahang patuloy na ligtas ang operasyon. Gayunman, inamin niyang kailangan pang palakasin ang seguridad sa maraming paaralan. Plano din ng DepEd na makipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP, mga opisyal ng barangay, tanod at iba pang community-based security groups upang maiwasan ang kaparehong insidente. Aniya, ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ay nakadepende rin sa laki ng paaralan at sa dami ng mga estudyante. Matatanda ang iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa nasabing insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
5: At Coach Tab Baldwin, humarap na sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes. Para sa detalye ng balita, humarap na sa National Bureau of Investigation o NBI ang dating Ateneo men's basketball head coach na si Coach Tab Baldwin na matapos ang kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adelie. Kasama ang kaniyang mga abogado, nagbigay ng pahayag si Baldwin upang makatulong sa paglilinaw ng insidenteng ikinasawi ng dalawang atleta matapos malunod sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong Hunyo 8. Nauna na rin siyang humarap sa investigasyon ng CIDG. Humingi ng paumanhin si Baldwin sa mga pamilya ng biktima, ngunit ayon sa ina ni Rene Baterbonia, hindi sapat ang paghingi ng tawad at nais nilang mapanagot ang sinumang may pagkakulangan sa trahedya. Kasunod ng insidente, nagbitiw na rin sa kanilang posisyon si Baldwin at dating team manager na si Epoch Kimpo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At kampo ni VP Sara, itinangging kinukopya ang mga testigo at ebidensya ng House Prosecution. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express.
6: DJ Frankie, tinanggi nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paratang na kinokopya nila ang listahan ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng kampo ng Vice Presidente, hindi tama ang paggamit ng mga terminong mirroring o adopting dahil halos sabay namang nagsumite ng kanilang pre-trial brief ang magkabilang panig sa Senado noong Hunyo 15. Iginiit din ng depensa na karapatan nilang pumili ng sariling mga testigo at ebidensyang iharap. Bilang patunay, tinutulan nila ang mungkahing common marking ng mga ebidensya at iminungkahing hiwalay na lamang itong gawin upang matiyak ang maayos na proseso. Dagdag pa ng kapo ni Vice President Duterte, nakahanda silang sagutin ang anumang mosyon o kahilingan ng prosecution kaugnay ng usapin. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
5: Pasadahan naman natin ng mga balita sa Southern Luzon. Pananakit sa mga National Guard trainees sa Camp Kapintin, iniimbestigahan ng Philippine Army. Para sa detalye ng balita,
7: GV Balita Express.
5: Iimbestigahan na ng Philippine Army ang alegasyon ng pananakit sa ilang trainees ng National Guard sa loob ng Camp Kabimbing sa Donay, Rizal. Ayon kay Army 2nd Infantry Division spokesperson Colonel Michael Aguino, nakarating na sa kanila ang ulat at agad na nagsagawa ng investigasyon. Aniya, hindi kukonsintihin ng Philippine Army ang anumang uri ng pisikal na pananakit o maling paraan ng pagdidisiplina. Batay sa ulat, nagalit umano ang isang staff sergeant matapos na hindi makapag-formation ang mga trainees. Inireklamo rin na lasing umano ang naturang instructor nang mangyari ang insidente at pinagsisipa at pinagsusuntok ng ilan sa mga trainees. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at posibleng panagutan ng mga sangkot. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, rider na nagpanggap umanong motorcycle taxi, tinangay ang halos 500,000 na alahas sa Antipolo. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Pasok!
7: GV Balita Express.
6: Kinutugis na ngayon ng Antipolo Police ang isang armadong rider na nagpapanggap umanong motorcycle taxi driver matapos holdupin ng isang lalaki at tangayin ang halos kalahating milyong pisong halaga ng mga alahas sa Antipolo City. Nangyari ang insidente pasado alas 11:50 ng gabi noong Hunyo 22 sa Marcos Highway malapit sa isang mall sa Barangay Mayamot. Ayon sa biktimang si Josh, kararating lamang niya mula sa pagbili ng prutas nang lapitan siya ng suspect na sakay ng pulang motorsiklo na may plakang nagsisimula sa NE2. Bumaba umano ang suspect, pinatukan siya ng baril at nagdeklara ng hold-up bago tinangay ang kanyang kwintas at dalawang bracelet na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa suspect at inaalam din kung may kaugnayan nga ito sa isang motorcycle taxi service. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
5: 2.6 million pesos na halaga ng diesel nasa Batsa Marinduque. Dalawa timbog sa legal na pagtitinda ng petrolyo. Para sa detalye ng balita. Arestado ang dalawang lalaki matapos masabat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 2.6 million pesos na halaga ng diesel sa isang operasyon sa Buwak, Marinduque. Nahuli ang truck driver at helper na kapwa residente ng Chaong, Quezon habang naghahatid ng humigit-kumulang 8,000 liters ng diesel gamit ang isang tanker truck na wala umanong lisensya o otoridad mula sa Department of Energy. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang tanker truck at ang kargang produktong petrolyo na harap ang mga suspects sa kasong paglabag sa batas pambansang bilang 33 na nagbabawal sa ilegal na pagbebenta ng pamamahagi ng produktong petrolyo. Naninindigan naman ang CIDG na ipagpapatuloy nito ang kampanya laban sa ilegal na kalakalan ng petrolyo at hinihikayat ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa ugnay nito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, lalaking taga Quezon City patay sa pamamaril, bangkay, natagpuan sa bypass road sa Lipa City. Narito ang detalye mula kay DJ Joey Boy.
7: GV Balita Express.
6: DJ Frankie, mga ka-vibes, patay na ng matagpuan ang isang 41-anyos na lalaki mula sa Quezon City. Ito ay sa gilid ng Lipa Padre Garcia Bypass Road sa bahagi ng Barangay San Francisco, Lipa City, Batangas. Ayon sa pulisya, na diskubre ng mga nagja-jogging ang dugoang biktima na nakasubsob sa gilid ng kalsada. Kinilala ito sa alias na Jeff, tubong Alabat, Quezon, ngunit residente ng Quezon City. Sa investigasyon ng SOCO, nagtamo ang biktima ng baril sa ulo, habang apat na baso ng 9mm na bala ang narecover sa pinangyarihan. Nakuha rin sa crime scene ang pitakan ng biktima na naglalaman ng iba't ibang identification cards. Patuloy pang iniimbestigahan ng Lipa City Police ang motibo ng krimen at ang pagkakakilanla ng mga salarin. Sinusuri na rin ang mga CCTV camera sa lugar upang matukoy ang sasakyang ginamit at mga responsable sa pamamaril. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
5: At dako naman tayo sa ating weather update.
7: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
5: Bagyong Francisco, bahagyang humina, Tropical Storm Higos, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa detalye ng ating ulat panahon, bahagyang humina ang bagyong Francisco habang patuloy itong mabagal na kumikilos sa silangang bahagi ng karagatan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo, 275 kilometers silangan ng Basco Batanes at may taglay na lakas ng hangin ng 155 kilometers per hour at pabugso-bugsong umaabot sa 190 kilometers per hour. Mananatili pa ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang Biyernes bago tuluyang lumabas ng bansa. Nananatiling nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong Batanes, Babuyan Islands at hilagang silangan ng bahagi ng Cagayan, kabilang ang Gonzaga at Santa Ana. Samantala, inaasahang papasok din ang sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Higos, natatawagin Bagyong Gardo. Kapag nakapasok sa bansa, patuloy ring magdadala ng habagat, ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malalaking bahagi ng Pilipinas sa susunod na araw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 6:58 a.m. on the clock of Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may still avail of their prostate care package and their circumcision package, and they also have blood chem package sa Lipa Medics Medical Center. You may message or view their Facebook account, Lipa Medics Medical Center, or call them at 756-1190. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV 99.9, your good vibes.
7: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
7: GV 99.9. Yar, good vibes.

0: sa lahat na nakikinig ngayong umaga at sa mga naghahatid ng school ay take care po and God bless you. At kanina, nabati ako ng aking mga estudyante before. Salamat sa inyong pagbate. Kung nakikinig pa rin kayo ngayon, naabutan nila ako, papunta ako station, tapos parang nakita nila ako sa kalsada. Hello, good vibes morning sa inyo. Kaka-cute, mababango, at talaga mga nakaipit ang buhok, malinis ang uniform. Sana pag-uwi, ganun pa rin, ano? At ngayon, ka-good vibes, balitaktakan natin, DJ Joey Boy, good vibes morning, DJ Joey Boy.
1: Good guys, morning DJ Frankie at magandang morning sa mga ka-vibes natin na nakatutok pa rin ngayong umaga. DJ Frankie ng mga Ambon ngayon din sa Batangas City. Ano kaya doon sa mga papasok sa kanila mga eskwelahan, sa mga mommies natin ha, siguraduhin po na magpapabaon din ng payong dahil nga po may pag-ambon ngayong umaga din sa bahagi ng Batangas. Kamusta dyan sa Lipa area, DJ Frankie?
0: DJ Joey Boy, bigla ako na-stock up tapos kinabahan ako nang sinabi mong umaambon dyan kasi for sure, aambon na rin dito sa Lipa, maya-maya. Wala akong dalampay, ano? Wala akong dalampay. Parang bigla akong natulala sa sinabi mo. Anyway, DJ Joey Boy, talon muna tayo sa DepEd kasi may mga nalaman nga ta ay may nabalitaan nga tayo yung pamamaril sa Tacloban. And later on, mga ka-vibes, may ma-interview tayo, mga research person natin, mga constitutional expert. Abangan yan ngayong araw po, June 24, 2026. At mamayang alas 8 ng umaga ay babahagian natin kayo ng mga impormasyon. Ano ba talaga itong kailangan nating malaman tungkol sa just sa juvenile justice, itong mga batang nasasangkot sa mga krimen, paano sila ipoproseso. Pero other than that, DJ Joey Boy, dito muna tayo sa angulo ng DepEd kasi ayon kay Education Secretary Sonny Angara ay kailangan ng mas matinding investigation and dadagdagan nga daw po ng mga counseling, mga security protocols. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Oo, naisip yan DJ Frankie ni Education Secretary Sonny Angara dahil batay nga sa kanilang investigasyon ay tahimik lamang itong bata na isa sa mga suspect at pagkatapos nga na tahimik mukhang mabait sa klase ay isang linggong hindi pumasok at pagbalik nga sa eskwelahan ay biglang gumawa na ng krimen. Ayan. At ang isa pa sa investigasyon na lumabas ng DepEd ay mukhang sila ay bahagi ng isang grupo at yung ginawa nilang pamamaril ay isang mission o activity ng kanila at ito ay planado DJ Frankie kaya dahil diyan ay napag-desisyon na ng DepEd na magbigay ng psychosocial support, magtalaga ng guidance counselor para yan sa mga teachers, sa mga staff at syempre doon lalong-lalo na sa mga kabataan at estudyante na naapektuhan ng nasabing krimen na ito DJ Frankie.
0: Oo, at mamaya mga ka-vibes, abangan din natin hoping magpanayam natin ng Tacloban Police. Mamaya yan alas 9. Pero mamayang alas 8 naman ay makakapanayam natin ang ating research speaker sa research person na isang constitutional expert. At eto naman, ayon kay Senador Joel Villanueva, pinapag-aralan ng husto kasi gusto na agad maisulong ang batas na from 15 years old pababa ay onti na lamang ang access sa social media. Paano kaya ito mangyayari, DJ Joey Boy? Pero I believe this can happen kasi ginagawa na ito ng ibang bansa. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
1: Oo, tama. So sa ibang bansa ay nauna na sila na nagpatupad at gumawa ng mga batas kung saan nagbabawal nga sila ng pag-access sa social media. Hindi naman sa totally or completely na banned, pero regulated o ika nga ay filtered ang mga ang mga na-access ng mga kabataan na wala pang 15 years old o mas bata pa. Mm-hmm. Sa ibang bansa, ang alam natin DJ Frankie ay ang sinusunod nila doon kasi 'di ba kapag gumagawa tayo ng account sa mga social media ay inilalagay natin din doon yung birth date. Ano? So parang yun yung nagiging basehan kung ano yung mga feeds na ibibigay sa iyo ng nasabing platform at hindi ang alam ko ay parang isa na rin ang ID sa requirements para makapag-create ng account. So hindi natin alam kung ito ba ay susundin o gagayanin dito sa atin sa Pilipinas. Pero kasi kapag walang ID or walang proof, DJ Frankie, ang dali lang kasing mag-ano eh, no? Mag

0: invento ng mga birth date, lalo na mga birth year, lalo na at alam ng mga bata na mafi-filter yung kanilang access kapag hindi ganun yung kanilang edad. So I think yun yung isa sa mga isasama sa mga regulation na isinusulo ngayon sa Senado na higpitan nga yung access ng mga kabataan sa social media. DJ Brad.
1: Yes. Bagamat sinasabi ito na isolated case lamang daw, pero syempre dapat tinuturo pa rin yung safety and threat assessment protocols. And for sure this time, ang dami nating nababalitaan, mga schools na doble ang security, chine-check patuloy ang mga bag nyo. Diba, DJ Joey Boy? That's extra precaution lang and sana naiintindihan po ng lahat na kailangan nating sumunod kasi pag ganyan po, nakaka-influence din. So, sa mga nanay, tatay, or sa mga guardian sa bahay, please debrief your children or yung bata ninyo na pumapasok sa school, whether bata yan or college student, debrief them kasi for sure, nalalaman din nila yung gantong klaseng balita and they don't know how to process it yet in their brains, in their mind. Kaya mga ka-vibes, it's important that you always talk to your kids, lalo na yung mga yung mga ages na ganito, 14, 15, pababa, or even patas, mga ka-vibes, even college students, ay marami din yung burden sa kanilang isip na hindi naman pala burden kasi hindi lang napaprocess ng ayos. And it's better that we debrief our kids para healthy din ang kanilang thought process, healthy rin ang kanilang mental health. And sana no, umaasa tayo sa isusulong ng mga senador na pagpapalakas ng mental health programs sa mga paaralan. And sa mga, even sa mga guidance counselors, din nagdi-debrief din yan sila and nagpa-process din yan sila. And yung mga anti-bullying initiatives ay sanay paitingin din at patatagin yung mga programang ganito. DJ Joey Boy, sa tingin mo ba lahat may access sa mga inisyatibo and programs na mapapabuti yung mga kalakaran sa school, mga ganyan? Is it enough?
0: Oo. Currently, masasabi natin na meron naman tayo sigurong sapat na mga access o sapat na resources. Yun nga lamang yung implementation, DJ Frankie, yung yes, parang hindi pare-parehas. Siyempre, ito ay didepende sa laki ng eskwelahan, sa dami ng estudyante, sa dami ng staff, at yung location. Kasi alam naman natin na bukod sa kabayanan, may mga paaralan tayo sa mga liblib na lugar na masasabi nating maaaring kakaunti o talagang walang access sa mga ganitong klaseng informasyon, sa mga security services. So sana pagdating sa ganitong usapin at sa ganitong aspeto ay mabigyan lahat, lalo na yung nalaman natin sa base sa ating balitaan kanina na plano na rin ng DepEd na makipag-ugnayan sa PNP, sa mga opisyal ng barangay at sa mga tanod. So lalong-lalo na dyan sa mga tanod kasi alam natin na sila talaga yung parang first line of defense and first line of security ng ating mga kabarangay o kababayan. So sana sila ay mabigyang pansin din ng mga barangay officials, magkaroon man lang sila ng sapat na gamit, yes, ng sapat na tauhan, at saka ng sapat na training kung paano haharap sa mga ganitong sitwasyon at paano nila maiibigay yung talagang seguridad na kinakailangan ng mga paaralan, lalo na sa mga liblib at maliliit na barangay at lugar. DJ Karen.
1: Oo, actually DJ Joey Boy, ang dumarami ang bilang ng mga na-report na mga nasugatan or yun lang na ba rin may mga pumanaw ay meron pa doon sa kaguluhan pa sila nasugatan. So ibig sabihin nagpanic talaga. Nagpanic yung mga tao doon. Pero other than that, DJ Joy Boy, let's continue to hope and pray. And later on may makakausap tayo to talk about juvenile justice and ano ba talaga ang nangyari dito. At eto na muna DJ Joey Boy, sa presyo ng petrolyo muna ulit tayo. Kahapon, DJ Joey Boy, ay bumaba. Medyo malaki ang pagbaba pero may nakapanayam tayong GP driver. Sabi, kahit bumaba daw, mataas pa rin naman yun. Hindi na nga daw babalik sa dati. Anong masasabi mo doon, DJ Joey Boy, sa presyo naman tayo ng petrolyo?
0: Malaking tulong sa ating mga tsuper, ano, lalong-lalo na dun sa mga talagang bumabiyahe at yun ang pinagkukuhanan ng kabuhayan, yung malaking pagbaba ng presyo ng petrolyo kahapon. Pero tama din nga naman yung ating nakapanayam kahapon na jeepney driver na malayo pa ito doon sa original na presyo na nasa 45 to 50 pesos kada litro bago pa magsimula ang tensyon sa ibang bansa. At ngayon nga kahapon ay kasi parang simula nang nagkaroon ng tension kahit Lunes pa lang o Martes pa lang ay nagsisimula na agad yung forecast kung magkakaroon ba ng ano ng oil price hike o price down o rollback sa mga presyo sa susunod na linggo. Ano at nasabi din natin DJ Frank na parang noong isang araw ay matapos i-anunsyo ang big time rollback ay biglang isinara ulit ang Strait of Hormuz dahil mayroon daw hindi sumunod sa ceasefire agreement. So mukhang may tataas na naman yata ang presyo sa susunod na linggo. Muli yan ay ating aantabayanan. Pero yun nga, sana ay tumutok pa rin ang pamahalaan sa iba pang alternatibo o iba pang gawain na pwedeng magawa ng gobyerno para matutukan o ma-prevent yung biglaan o sobrang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, DJ Frank.
1: Yes, hindi talaga yan sila sure. Kung ano bang gagawin nila doon. Kaloka, no, DJ Joey Boy. But anyway, DJ Joey, na banggit mo kanina na may kaulanan dyan sa Batangas City and dito na rin, dito sa Lipa. Yes. So, wala akong dalang payong, wag kayong gagaya sa akin. Mga vibes ay magdala ng payong. Kahit ako wala. At yung mga panangga sa ulan, lalo na yung ano, mga kids nyo. Marami pong naka-e-bike, nakita ko kanina. Every morning nakikita ko marami naka-e-bike, naghahatid pa school. Make sure meron yung tambil, yung ano, yung cover sa gilid. Para kasi nung isang araw nakita ko, ay nawiwisikan or na pumapasok din yung ulan sa loob. So yung mga kids, important na lagi yung safe and healthy. Kasi sa isang classroom, pag ang bata, isa sinipon, naku, dami-dami sa classroom 8. Kaya mga ka-vibes ay ingatan ang inyong mga anak. At pakainin ng healthy, pabauna ng healthy, wag laging instant at process. Ayan naman, tomorrow, DJ Joey Boy, abangan nyo paano alagaan ng kidney. Kasi ang kidney, ano yan eh, yung bigla na lang masakit na masakit, hindi mo nalalaman. Pero sasabihin natin ang mga sintomas, bukas yan, may makakasama tayong doktor. Pero for now, DJ Joey Boy, ay ibahagi mo naman ang weather update natin sa ating mga ka-vibes.
0: Oo, naku, lalo na sa ating mga ka-vibes na papasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan ngayong umaga ha, meron nga ho tayong Bagyong Francisco na narito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito, DJ Frankie, ay naging super typhoon pero ngayon ay humina na o bumaba na at nasa 275 kilometers na lamang ng Basco, Batanes. Ang kanyang hangin na kung dati ay nasa 215 kilometers per hour kahapon, ngayon ay humina na sa 155 kilometers per hour. Pero may pagbukso pa rin na umaabot ng 190 kilometers per hour. Malakas pa rin po ito mga ka-vibes. Pero ito nga ay malayo na dito sa ating Calabarzon area, sa Region 4. Bagamat ito ay malayo, ay hinihila pa rin po nito ang hanging habagat mga ka-vibes na siya namang nagdadala ng pag-ulan dito sa atin sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas at sa Northern Mindanao. Inaasahan po na ang bagyong ito ay titigil pa dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng Biyernes. At bukod sa Bagyong Francisco mga ka-vibes ay may namataan din pong panibagong tropical storm sa labas ng bansa. Ngayon po ito ay may international name na Higos at once na pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility ay ito po ay tatawaging Bagyong Gardo. Katulad po ni Typhoon Francisco ay hihila din po ito ng habagat na magdadala naman ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi po yan ng bansa. So asahan po natin simula ngayong araw ha, maaaring hanggang Biyernes o hanggang weekend ay maulap, may mga ulan at thunderstorms sa buong bansa at kailangan po talaga na tayo ay mag-ingat lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng pagbaha kapag may mga malalakas na pag-ulan, DJ Frankie.
1: Ayan, thank you sa ating weather update, DJ Joey Boy, at binabati natin ng happy fiesta dyan sa Lechon. Sa Lechon. Saan ba yan? DJ Joy Boy. Yeah. Sa Balayan, Batangas. Sana all. Paborito ko yan. DJ Joy Boy, batiin naman natin ang mga taga-Balayan. Kamusta kayo dyan? Imbitahan niyo naman kami.
0: Nako, talagang nagsimula na ang basa sa balayan, DJ Frankie. Ngayong araw nga ay sinaselebrate ang 67th parada ng Lechon Festival. Ayan, dyan sa balayan, Batangas. Iyan ho ay kasabay pa rin o sa pagdiriwang pa rin niya ng kapistahan ni San Juan Bautista. At alam naman natin, kapag San Juan ay automatic basaan niyan. Ha? Kaya sa mga dadaan ng balayan, nako, siguradong kayo ay may pamalit na damit. Ano? O kaya ay kayo ay ready, magkapote. At para kayo ay hindi matuluyang mabasa.
1: DJ Frank. Ay, nakaka-excite. Happy fiesta po. At syempre, watch what you eat. Baka sumakit ang bato. Kaya talagang masarap yan. Isaw saw sa liver sauce. Ano ang liver sauce? Alam nyo yan. At ito na, DJ Joey Boy. Abangan maya-maya, mga ka-vibes. Bandang alas 8 ng umaga, makakausap natin ang isang constitutional expert to talk about juvenile justice. Once again, my name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. Magandang umaga, mga ka-vibes! At tuloy-tuloy ang ating Good Vibes, tugtugan, kwentuhan at mga kaalaman ngayong umaga. Manatiling na katutok sa GB 99.9, Your Good Vibes.
2: G99.9, Your Good Vibes.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: GV 99.9. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol.
5: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
4: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
5: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
4: Pero, 1,000,000 suntok.
5: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun?
7: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
8: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
9: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
10: mula sa mainit na palitaan.
8: Kayo ay nakatutok sa GV.
11: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
8: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying?
11: Patuloy ang paglupo. Sa detalye ng
9: hanggang sa umagandang kwentuhan.
8: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
9: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
12: DJ Frankie
9: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9, your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
4: Good Vibes Morning, mga ka-vibes. 7:51 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At katulad ng promise natin kanina, no, may kaumagandang kwentuhan tayo this morning. Derechuhan tayo, kasama natin si Attorney Michael Yusinko, isang constitutional expert. And we will talk about Juvenile Justice and Welfare Act in line with the Tacloban or Children in Conflict with the Law. Good Vibes Morning po, Attorney.
5: Good morning sa'yo, DJ Frankie, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon.
4: Yes, thank you, Attorney. Maraming salamat sa inyong oras. Nitong mga nakaraang araw, nabigla ang buong bansa sa nangyaring school shooting sa Tacloban, kung saang merong menor de edad ang suspect. Maraming Pilipino po ang nagtatanong, ano nga ba ang sinasabi ng batas kapag nasangkot ang isang bata sa may bigat na krimen? Attorney, unawain po natin ang batas. Para sa mga ordinaryo nakikinig ngayon, ano po ba ang Juvenile Justice and Welfare Act? At totoo po ba na kapag menor de edad ay wala nang pananagutan sa batas?
5: Well, unang-una, DJ Frankie, let me say something, no, na tungkol sa batas na to. No. Ang batas na to ay napakatanda na. This was enacted in 2004 or 5, if I'm not mistaken. So it's almost a 25-year-old, 20-year-old law. No? And siguro, isang kababalaghan na hanggang ngayon eh hindi pa tumalinaw sa karamihan sa atin.
4: Yes.
5: Right? Kailangan natin i-bring up 'yon, no, kasi that's a very big factor with what's happening now. No, this is a very old law, almost 20 years old. Hindi na nga siya menor de edad, right?
4: Yes.
5: Ano na siya, adult na siya.
4: Mm-hmm.
5: But sa komunidad, sa lipunan natin eh tila hindi malalim ang pagkaunawa natin dito. No? So that's a very sad fact about this law.
4: Mm-hmm.
5: Now, let's dive deeper to the law. No? So itong batas na to, yung Juvenile Justice Act, enacted 20 years ago, almost 20 years ago.
4: Mm-hmm.
5: This governs yung mga instances kung saan menor de edad ang involved sa isang krimen.
4: Mm-hmm.
5: No? When we say menor de edad, ang sinasabi natin dito, below 18. No? Kasi kung 18 and above, adult, revised penal code na ang nag-a-apply. No? So, hindi na ibang batas na nag-govern doon. So, itong Juvenile Justice Act governs crimes where minors are involved. Now, ano sinasabi ng batas when it comes to criminal liability of minors?
4: Yes.
5: Kapag ang edad ng isang minor ay between 15 to 17, effectively, 15 to 17, ang dapat tignan is kung ginawa niya yung krimen with discernment o wala. Kapag na-determine ng police na yung minor de edad between 15 to 17 ay ginawa yung krimen with discernment, ibig sabihin may kaalaman na mali yung ginagawa niya, pero ginawa pa rin niya, then mapaparusahan yon according to the normal procedures. Ibig sabihin, makukulong siya sa kulungan, of course, for juvenile prisoners, and then makakasuhan, etc., etc. So, dun sa normal criminal process. Now, halimbawa, na-determine ng police na yung menor de edad na yon na gumawa ng krimen, eh, nakita nila na walang discernment. Ibig sabihin, hindi niya alam yung ginagawa niya ay masama.
4: Mm-hmm.
5: Or somehow, nagawa niya yon dahil siguro hindi niya nga alam kung ano yung ginagawa niya. No?
4: Yes.
5: Siya ay isang menor de edad. Mananagot pa rin siya dun sa ginawa niya.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa ibang paraan. hindi na siya dadaan dun sa criminal justice system na yes. normal. Mm-hmm. Meron siyang pagdadaanan na tailor-fitted for his age. Juveniles.
4: Mm-hmm. So, oo. Hindi po himas so, rehas, kumbaga.
5: Yes, tama. Yes. Hindi, ibang klaseng rehas yung hihimasin niya.
4: Opo.
5: So, yung rehas na hihimasin niya ay, ang makakasama niya doon ay mga kaedad niya.
4: Mm.
5: At ang focus ay doon sa brain development niya.
4: Mm.
5: Nila.
4: Yes.
5: Yung kasama niya. Mm-hmm. No? Pero, pananagutan pa rin niya yon yung ginawa niya. Yes. Hindi naman ibig sabihin na wala na siyang kasalanan or ano. Ang kakaiba lang is yung prosesong pagdadaanan niya ay iba doon sa proseso na yung normal criminal justice process natin.
4: Yes.
5: Okay? Mm-hmm. Now, kung halimbawa yung menor de edad ay below 15 years old,
4: mm-hmm.
5: okay, ang sinasabi ng batas natin ay wala siyang criminal liability. Ibigin, wala siyang pananagutan sa batas, right? However, again, this is ano, no?
4: Yes.
5: Meron siyang pananagutan sa lipunan.
4: Mm.
5: Sa batas, wala. No? Mm. Sa lipunan, meron. Anong ibig sabihin nun? Meron din siyang pagdadaanan na proseso.
4: Mm-hmm.
5: Hindi siya makukulong, ibig sabihin, mapupunta ulit siya sa pamilya niya. So, balit, meron programang pagdadaanan yung pamilya niya at saka siya para masiguro na hindi na niya gagawin ulit
4: mm-hmm.
5: yung ginawa niya.
4: Yes.
5: Okay? So, wala siyang criminal liability under the law,
4: mm-hmm.
5: but meron siyang liability sa society and therefore, meron pa rin siyang pagdadaanan na proseso kasama nung pamilya niya. Or kung sino man yung may tangan sa kanya.
4: Mm. So, attorney, so, maitanong ko lamang po. Since 1 month daw pinagplanuhan ayon sa DepEd, proof na ba ito na yung sa discernment na sinasabi?
5: What do you mean? Anong,
4: since aware po sila
5: na pinagplanuhan. Ito yung sa Tacloban?
4: Opo.
5: Ah, yes. Mm. Yes, under the law, kung titignan mo, kung pag-aaralan mo yung jurisprudence natin on what discernment means,
4: yes.
5: meaning knowing what is right and or wrong, uh-huh. yung isang buwan mong pinagplanuhan, nag-research ka pa,
4: yeah.
5: right? Nagnakaw ka pa ng baril,
4: mm-hmm.
5: these are all indicators of discernment. Kasi alam mo eh, di ba? Alam
4: yes,
5: mo
4: yes.
5: na mali yung gagawin mo, kaya nga nagnakaw ka ng baril, pinag-research mo pa, so under our jurisprudence, that can be seen as discernment.
4: Mm-hmm. Ayan, mga ka-vibes, sabi ni Attorney Yusinko, iba rin ang pananagutan sa lipunan, iba rin ang pananagutan sa batas, at pag 18 above, revised penal code na ang ipapataw. At pag 15 to 17, iba rin. At pag 14 below, ay iba rin ang pwedeng ipataw sa mga ito. So, yung malaki pong debate na nangyayari ngayon, kaugnay ng panawagang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal responsibility, sapat po ba, attorney, ang ganitong pagbabago ng batas upang maiwasan yung katulad na trahedyang nangyari nitong nakaraan sa Tacloban?
5: Alam mo, DJ Frankie, right mm-hmm. now, hindi natin masasagot noon. Yun, mm-hmm. ano? Walang mga kasagot noon,
4: mm-hmm.
5: sa totoo lang. Whether legislator ka o police or mm-hmm. kung ano man. Kahit ako, hindi ko masasagot yun. Alam mo bakit? Kasi kailangan natin pag-aralan yung nakaraan.
4: Yes.
5: No? Kailangan natin tignan yung datos.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hindi right now, hindi natin alam. Yung mga minor de edad ba natin, let's say 10 years old, yung mga let's say yung mga na nasangkot na sa krimen na below 14, ano ba ang nangyari sa kanila?
4: Yeah.
5: Right? Ano na ba ang nagawa ng batas sa kanila? The same goes dun sa 15 and to 17 years old na nahuli na, nasangkot na. Ano nangyari sa kanila?
4: Yeah.
5: Anong bakit nila nagawa? So, the point is, hindi natin masasagot yung tanong na yon because wala pa tayong pinangahawakan ng mga pag-aaral or datos tungkol dito sa juvenile justice law natin. So before the point that I'm trying to make is before we even make an answer, no, na dapat ibaba to 10 years old or kung ano man, let's look at the details first. Let's look at the data first. Nandiyan yan eh. Ang sigurado ako, DSWD meron yan, DepEd meron yan, PNP meron yan. Let's collate all the data first. And I'm talking about yung mga mambabatas natin kasi sila naman yung may responsibilidad dito. Collect the data first, ask the relevant agencies para mapag-usapan natin ng mabuti to, mapag-aralan pa natin. And then, we can make a decision kung dapat na nga ba ibaba yung criminal age of liability or dapat bang i-maintain yung 15 years old na limit, na threshold.
4: Yes. And sa influence lamang po, for example, I think Singapore, Nigeria, India, and other countries, the minimum age is set to 7 years old for the youngest criminal responsibility. Can we get, kunwari, inspiration from sa mga batas na ganito? Or will it be helpful sa mga ganitong bansa or different in terms of culture?
5: No, it's absolutely wrong to pattern our framework sa kanila. No?
4: Okay.
5: You said it. Iba kasi yung kultura.
4: Okay.
5: Like sa Singapore, hindi lang yung kultura, DJ Frankie, pati yung legal system. No? Sa Singapore kasi, iba yung legal culture nila, iba yung parenting culture nila, right? So, iba yung pagtingin nila sa kabataan. Ganon din sa dun sa Nigeria, di ba? Iba ang kanilang kultura, iba ang kanilang legal system, legal culture. So, hindi porket mababa ang kanilang criminal age of liability, tayo rin. Ganun pa, ganun na rin. Right? So, hindi maganda yung ganong pananaw na gagaya na lang tayo sa ibang bansa. Ang dapat mentality natin is, ano yung nangyayari sa bansa natin? Like I said, meron na tayong data dyan eh.
4: Yeah.
5: Kasi nga, sabi ko sa'yo, di ba, 20 years na yung batas.
4: Yeah.
5: Diba? Meron na yung data, meron na yung mga information na pwede natin pag-aralan to support whatever decision we are going to make, either lower or maintain the age of criminal liability.
4: Siguro considering, attorney, no, yung history and yung data na number of siguro juvenile na napatawan ng ganito, mabigat lang talaga ang nangyari recently, ano, attorney, and hindi po madali ang usaping ito, mga ka-vibes. Ito ay may mga pamilya nagluksa, mga kabataan nasangkot, at may mga tanong tayong lahat tungkol sa hustisya. So sana, mga ka-vibes,